0: siguradong enjoy ang inyong umaga kasama ang Enjoy sa Morning.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tuloy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nag-boundary ba? Okay. Yan hadlo po kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One day release ug mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A+ Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dayo Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation, Kidapawan Branch.
0: Here we are. Enjoy some morning.
4: Bring the action.
0: Enjoy some morning. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap. Yeah.

0: Joy FM.
1: Besh, nakadungog ka na anang ganado kapsul?
2: Para unsa day na, besh?
1: Kanang pampalagsik good sa bana? Di pa inunggo na ko akong bana. Okay good kaayo. So why, besh?
2: Tinood na. Idara na ba'y akong bana? Medyo hinay na ba?
1: Patumara sa ganado kapsul. Bisan gani, senior citizen, dako kaayo ang tabang. Ang nakaayo, kay pwede po sa mga babae ng mga luyahon.
2: Sige, besh. Mapalat ko anang ganado kapsul. Para ganahan po ko.
1: Digyud mo magmahay, ganado kapsul pampalagsik, lalaki o babae, maayog yud ang ganado kapsul.
3: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.

0: Diarang imong litrato,
1: oh. Oh, di ko ni ay. Kabatik ko na ni lang.
0: Oh, batik good. Panawang imong back view, oh. Murag si Romy Diaz. Mm. Ang side view, Paquito Diaz.
1: Unya, ang front view?
0: Oh, kana noon, kay 40 Diaz.
1: Mm, ay, ay, ay.
2: Enjoy ka ba? Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni Ini.
6: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan. Ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yun ko nga, listingan lang na itong Yaki kay nakalisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man, mutag itistingan ako. Salamat, kinaayo
5: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapa sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.

0: Enjoy sa morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy sa morning.
2: Himsog na og wala na ginaatake sa hubak ang anak ni Angelica Pukaw nga si Juni, taga-Lawigan, Mate City, Davao Oriental. Sukad nga kidiyake, vitamins ang ginapainom ni ini.
3: Kuan man gud siya magsakit-sakit, hubak pa man tumig hospital, makapaaso mi. Sukad nga gi-vitamins na ko ni siya, giyake na ko. Ini kumagligo akong painom maulian naman siya. Wala na siya kuan na hubaka.
2: Kanang kidiyake vitamins mas epektibo. Dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.
4: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Randy Vasquez, taga Talumo, Davao City. Humanikunhod ang iyang blood sugar level.
5: Diabetic ka?
6: Yes.
5: Ilang imong blood sugar?
6: Before, nga ato sa mga 9.
5: Tapos?
6: So, dito sa akong pag-umakon, imanyagwa ko na imunicheck ng Serpentina. Nag-atake ko twice a day.
5: Bila kaadlaw ni mo na matikda, nagbaba imong blood sugar level?
6: After 1 month o...
5: Paano sa limang pag-inom sa Serpentina?
6: Empty stomach.
4: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
7: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
0: Here we are. Enjoy some morning.
1: Bring the action.
0: Enjoy some morning.

0: Moshi Moshi Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi. Ang taong nataptan na sa sakit sa kasing-kasing mga higala, paminaw mo ha, palihog, kinahanglan ang daghang pag-amping sa iyang kaugalingon. Ang buhaton, hilabi na sa iyang ginakaon, ginainom, iyang lihok o uban pa, aron malikayan nga ma-stroke o atakihon. Bisan ang kainit sa panahon, kinahanglan usab likayan, kay makapatrigger man usab ka na sa pag-atake. Ang pagsaka sa ihap sa bad cholesterol, blood pressure o blood sugar makapatrigger usab sa atake sa kasing-kasing mga higala ha. Kanang lisod gyud basta matakbuyan na sa sakit. Daghang klase ang sakit sa kasing-kasing. Oo, dili kay isa ra, daghan paminaw ninyo ha. Maong dili pwede nga bation nga grabing kalipay. Oo, naisakit sa kasing-kasing nga di pwede nga sobra kaayog kalipay. Kanang grabe pod nga kasuko. Oh, di pod pwede o grabing kaguol pod, di pod pwede. Dili pwede malipay og sobra, dili pwede og suko og yod. Oh, di ba? Usa lang ang buot ipasabot ni ini. Nagakamubo ang kinabuhi sa taong nataptan na sa maong balatian. Lisod kaay ning kasing-kasing. Unsa ang angayang himuon aron mo taas pa ang kinabuhi mga higala? Kontrolon ang kaugalingon or magkaroon ka ng self-discipline. Ang kinahanglan dapat kontrolon ang emosyon, kontrolon ang kaugalingon sa mga dili angayan nga mga lamian nga mga makaon. Dapat na ay eksaktong pahuway. Nagalikay sa stress, dapat batasanon usab ang positibong panlantaw sa kinabuhi. Kanang naka-smile pod ka ba? Oh, di ba? Makapawala pod na wrinkles. Ang pinakasakit pod nga pagabation sa tao, kanang inig aduna siya'y kabanay nga magasakit. Murag mas galisod ang kadtong walay sakit eh, kanang nagatanaw lang. Oh, timan ina ninyo mga higala ha. Sa pagkakaron, ang pinakasikat nga herbal medicine nga dunay daghang mga maayong benepisyo ang makuha na bantog nga queen of spices o reyna sa mga lamas. Abi nimo og simpleng lamas lang no sa mga ginaluto. Daghan di ay ang kaayuhan aron mabatukan og mawagtang ang daghang mga balatian. Mga higala, kini ang luyang dilaw nga daghang nagakalain-lain nga mga pangalan sama na lang sa dulaw, dulang o turmeric. Ang luyang dilaw maoy sagol sa Bilongga Gold. Kini mga higala, dako ang matabang sa taong nataptan sa balatian sa kasing-kasing. Ang nakanindot sa Bilongga Gold tungod kay makapaayo kini sa sirkulasyon sa dugo sa tanang kaugatan gagina pumps ato ang kasing-kasing. Ang kasing-kasing maoy dunay dakong trabaho aron mabuhi ang tao. Ginalimpyo sa turmeric ang sagol sa Bilongga Gold ang mga bad cholesterol deposit nga nibara sa mga agianan sa dugo o sa kaugatan. Ang luyang dilaw, dunay galain-laing mga klase sa antioxidant, protina, fiber, vitamin C, E, K, potassium, copper, iron, magnesium, dunay zinc, chemical nga tumeron, at lanthan o zingiberon, dunay tumerol, di alpha, philandrin, carvon, camphor, curcumin, fat, starch, resin, mineral nga phosphorus, iron o calcium. Kompleto na halos mga higala. Ingon ana ang bertod sa Bilongga Gold mga higala. Walay lain makatabang sa imong kaugalingon kung dili ikaw lang. Ubani usab sa maayong pag-amping. Apilan dayon sa pagtumarog. Bilongga Gold makatulos sa usa ka adlaw kay makatabang kini aron ilikay ka sa atake sa kasing-kasing. Maugani kung wala pa nataptan sa mga balatian, himuon ng food supplement ang Bilongga Gold. Hulaton pa ba nimo nga mangurog-kurog ka? Hulaton pa ba nimo nga magkabukol-bukol ka, di ba? O inumin na kana karon og Bilongga Gold aron dili ka na makadangat pa sa maong mga balatian. Pero nako, healthy lifestyle pod.
2: Sumala sa Journal of the American Chemical Society. ang turmeric na mao'y sagol sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. Buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
1: Dinhi na lang takotob ha. Kung adun na kamay mga pangutana, adun na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Pakitext lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best of me.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
2: The greatest songs of yesteryears and today. On Joy All-Time Favorites in the Morning.

0: 102.3.
1: Dali na wala ang allergy sa panit sa anak ni Analisa Malabago nga si Anna May taga Baybay San Roque, Ozamiz City. Tungod iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap, ang panit hamis na usab kaayo.
2: Tingala mong pato niya kay daghan siyang katulpatulbog dahil makadahog siya sa silo. Ako yung suon niya, ni-advise siya nga, si paliti ko nung Yaki Baby Soap siya, yung ipalitan. Okay na siya, wala na siya tumurag magsamal-damal.
1: Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Cap, Sol, Bilonga Gold, og tanang produkto sa Yaki, mapalit ka na sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
0: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances pa ang hanap nyo.
0: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.
5: Imperial Appliance Plaza. GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makit-an kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
6: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
7: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidi Yaki Vitamins.
8: Ako rin, everyday, Kidi Yaki.
9: Me too, Kidi Yaki Vitamins.
6: Yan ang mga batang Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidi Yaki Vitamins. Basta Yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
10: Joy!

0: 102.3
1: Wow, kasweetie ti mami ko.
2: Masweetie si mami ko eh.
1: Bow, nga nambal mo na.
2: Titay, may diabetes siya mo.
1: Kita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
2: Serpentina Plus? Ano na siya?
1: Herbal na siya mo. Makabulit na para magnubo iya nga sugar para maayo na siya dayon.
2: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapa kaya po niya si mami ko si mo eh. Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS Pension Loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cell phone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
3: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Karagat, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
4: Bilunga Gold, hantod ka rin.
5: Nga na po?
4: Eh, murug di na mga kakalako kung di ko kainong bilunga. Sakit pa rin.
5: Ang imuhantin?
4: Ang imuhantiil ko.
5: Oo.
4: Naminhod. Pero nang sa akong amahan, kuan ba itong 10 anyos pa ko, polio ko.
5: Oo.
3: Mao kada ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy and joy.
0: 102.

0: 102.3. Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
1: Bilongga o Yaki, kay kung makain ng magod ko anagod, okay magod akong lawas. Kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makain ng kuana, lagsik yun akong lawas surminti. Kailang lihok yun ko sa balay ba, mag na lang akong bana na pagpahulay sa agod, baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw. Pag makain ng pog Bilongga o Yaki, okay, itong pamati.
0: Mao kan ang Bilongga Gold o Yaki Herbal.

0: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayon ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap. Mauna nga makaayog yud na sa ato ang panglawas. Suway lang yud ninyo. Kay nga no, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan yun nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyohang pang-maintenance. Muingon man ka, wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon ana. Mintras gakaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na yung mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit mo na sa mga butika.
1: Joy all-time favorites in the morning.
2: Joy and Joy
1: 102.3. This song is brought to you by Yaki Beauty Soap. Aron hamis og younger looking skin ang imong kutis. Pagsabon sa Yaki Beauty Soap.

0: Kumusta ang imong pagkatulog kagabi, mga higala? Nakatulog ka bag tarong? Nagsige na lang ka og limbag-limbag kay dili makatulog og bisan unsa na lang imong gibuhat apan wa effect o lami kayo ang imong pagkatulog. Ako si Kuya Loy, uban na usab kita sa atong tulumanon kahimsog sa panglawas atong ampingan kon KPA. Kay nasayod kita nga lawas lang ang atong punan, busa ginaawhag ko kamo nga ubaniko sa atong pila ka gutlo nga programa. Mahinungdanon kayo kini mga higala. Kining serpentina nga napamatudan nga epektibo kaayo nga makatabang sa mga taong dunay diabetes og sa mga nisakan ng ihap sa blood sugar level, mausab kini ang naguna nga sagol sa produktong Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Aron masiguro nga mas epektibo kini og daghang mga balatian ang mabatukan, gisagulan pagyud kini og luyang dilaw kon turmeric. Mga higala, buto sab namo ipahibalo kaninyo nga kining serpentina dili lang diabetes ang kaya niyang punggan og solusyonan. Apil na usab ang daghang lain-laing mga balatian. Una na diha ang problema sa pagkatulog, kanang insomnia. Daghang tao, mga higala, ang dili makatulog og tarong tungod kay daghang gihuna-huna. Hinungdan na stress. Kung ang tao gani stressful kayong kinabuhi, magresulta kini sa daghang balatian. Kay maghinay man ang iyang immune system maong dili niya kaya batukan ang daghang mga balatian. Ang insomnia maoy kasagarang hinungdan gyud kanang dili makatulog ang usa ka tawo. Unsa bay hinungdan sa insomnia? Daghang hinungdan ang insomnia. Apil na diha una, daghan kay kagihuna-huna, hilabi na sa mga problema, maong samtang nagahigda sa tinagalog pa, naglalakbay ang diwa. Nituktugaok na lang gani ang manok, wa pagyapon makatulog. Kung makatulog man, tulog manok. Og inigmata sa buntag, imbis nga na-recharge, ay gikapoy man hinuon ang pamati. Ikaduha, sobra po ang pagkatulog sa adlaw. Ikatulo, kanabitaw kung kusog maghagok ang imong katapan sa imong pagtulog, na maglagot yung kayo nga na mga higala kay samo kayo, alingugong kay sdalunggan. Ang ikaupat, gahinungdan ni ini, mao ang pagbago sa hormone sa usa ka tawo, hilabi na sa mga babae. Kanabitaw nga nitungha ang ilahang binulan nga sakit, kanang menstruation. Unya kay fluctuating man ang level sa estrogen o progesterone, mao nang hinungdan ni ana. Og ang ikalima, kanang matulog bitaw nga gutom, na lisod jud na kayo mao pa ingon sa mga katiguangan ayaw katulog o gutom kay manungkab ang imuhang kalag. Tinuod ka na, pero tinuod mga higala nga kung gutom gani ka di gyud ka makatulog og tarong. Kining Serpentina Plus Herbal Capsule maayo kayo usab makapalami sa imong pagkatulog. Maong kung likayan nimo ang hinungdan, mas muhimsog ka kay ang eksaktong oras sa pagkatulog makaparelax man og makaayo usab sa internal organs. Kung nasinatian ganin imo mga higala kining insomnia, ayaw gyud og pasagdi ang imong kaugalingon. Solusyoni ka na dayon. Aron dili mo samot, kay kung mo samot gani ka na maghimo ka na og daghang kayong balastian sa imong lawas. Kana mga tao nga kulang sa tulog, kanunay ra bagyud luya. Why energy hinungdan nga dili produktibo og walay mahuman nga trabaho. Kay naglupad man ang unahuna, walay focus. Unya, pansinaragod ang ilang mga eye bags, hubag kaayo og ang uban gani mag-itom-itom pa na. Pero kung lami ang imong pagkatulog, aw, nakahinano kag tarong, sigurado gyud. Nga lami kayo ang imuhang pamati sa imong lawas, lagsik kaayo ka. Hilabi na kung niabot og 7 ka oras pataas imong pagkatulog, unya naghinano kag mga 3 ka oras, ay lami kaayo na. Mao nay ato ang gustong maitabo nga kung mag-inom gani kag Serpentina Plus Herbal Capsule, makatulog jud kag tarong.
1: Nakatabang ang pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule sa higala ni Mary Jane Advincula, taga Surigao City nga si Daisy. Aron dali na ayo ang samad sa iyang kumagko nga gioperahan.
2: Pas may sugar no giputulan og kumagko operahan siya. Sige siya tawag kay ganali ko no ang kuan ng serpentina mo na okay na.
1: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barager Nano taga Cotabato City dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
3: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: 1 kita igong oras atong tulumanon. Daghang kang salamat sa imong kanunay nga pagpaminaw. Kung duna kay pangutana o ikasulti, ayaw ka ulaw, i-text ka na sa atong text line 0977-182-5833. 0977-182-5833. Ako si Kuya Loy. Daghan kayong salamat.
4: It's Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.
5: Joy FM. Joy all-time favorites in the morning.
6: Joy and Joy.
5: 102.3.

0: 102.3.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katol-katol sa panit ni Ini.
2: Nakatisting na yun po. Ayun din ang katol-katol sa panit akong bata. Lagi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Ganyan siya sa nga barkada nga. Daw aro ko no, pero yung ko nga, testingan lang nato Yaki kay nakatisting tatong sa mga manghod mo nga damo man katol-katol. Naayo man, mutag itistingan ako. Salamat, kinaayo
1: din. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
4: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
5: Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
6: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
7: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
8: Me too, Kidiyaki Vitamins.
5: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
0: Joy all-time favorites in the morning.
9: Joy!

0: 102.3
1: Nagatumar sa Yaki Herbal Capsule ang tibuok pamilya ni Ivy Joy Balinsoy, taga Mahayahay, Digo City, tuhod nakatabang kini kanila aron dali mawagtang ang mga balatian ug kanunay himso.
2: Mauna, lain kay kung gibati mga parte sa kuan ko, lawas maglisod ko paginhawa unya, murag dili kay kuan kay kung sa wala pa ko kainom ato bang kanang yaki, wala pa ko kainom, lain gyud akong gipaminaw sa akong lawas. So, nakainom ko, gitatry na ako sa tanan ng mga pamilyang inana. Okay gyud kay gihapon sila sir, pati papa na ako nga may mga arthritis, tanan, mas healthy na karon akong papa sir.
1: Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one day release ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makit-an kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC og East West Bank ug matawagan sa 0645726151, cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A+ Credit Corporation Kabakan Branch.

0: nasun ang namukaon ang niwon na nanghilin na malilin tagatimlawan Davao del Sur. So ba't mo di painom niya o hindi niya kiwait na may isang ilang kanin
1: ang iyong
0: yan ang gidi ng vitamin sa kipay. Mas efektis po dapat magmami. At subo ka rin ni Jim. Akin na herbal oil, yaki beauty soap, mo sa ipon yung whitening soap, yaki beauty soap, at yaki na herbal capsule, herbal kalisu sa mga butika. Sa mga butika.
2: Tao po! Tao po! Kumusta naman mo? Kumusta naman mo? Na tayo ng dialysis karoon ba yan? Hindi na gusto mo tuko. Nagkanang inyong mga maintenance na inan sa akin ay mga side effect. Mas pinagtitingahanlan ang magkiburang mo. Pero nga yung problema mga nato na di ba natingnan ko na kayo rayoma o arthritis o arthritis o kayo sakit sa kalawasan ilong sa gulit ang inyong hormon. Bisa kung naon mo ba na naon kung saan na ina yung kapilong kada ilong kaoras o mamakayo gayon mag ayaw kayo magbisa kung di umatabisa kung iha ka ng labab niya o matuon ang pantong mga unang bukod huwag yung side effect na kay ano pero mga ano na pero ang saon na hindi nang gabong mamilaw mga kamabayan mga kaibsainan pamilagunan mo pala na inukwala kung isipin na nila kung dilong na gulo ba ayaw ko yung napalimpi para sa rayoma para sa ulayokol kung mga sakit sa kalawasan makapapapag po na sa hayag po na sa kaitis sumayin ninyo sumayin mong gagol bilang o mga butika na kapag yun isa sa Shopee yun isa kasa mong order kasa ang order na sa inyo hima sa inyo ha himalaki nyo ha musulay na yun musulay long ka gold po long ka gold po
3: your all time favorites in the morning 102.3

0: Hello, hello, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta mos? Ani-ano sab si Mami Joy, magsamok-samok na pudta. Ha? O ba ni ko ninyo, palihog? Dini sa atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan. Hatod, sa Yaki Laboratory, ang nagahimo og epektibong Yaki Oil Liniment. Gidi Yaki Vitamins, nga makapahimsog sa atong mga baby. Tangkad og bright ang imuhang anak. Kaning Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, ug ang Yaki Herbal Capsule, nga makaayo sa atong panglawas nga mga himsog. Ang maong mga produkto, mas epektibo dapat subukan nyo. Mga higala, nasayod ba kamo nga nagaagad sa kidney ang tama nga balanse sa sustansya o waste products sa atong dugo, sa pagkontrol sa atong presyon sa dugo, o pagkalat sa pagpanghupong sa kalawasan? Nasayod ba kamo? Kung wala, paminaw. Ang padayon nga pagkadaot sa kidney, magaresulta gayod sa kamatayon. Kay asa man ta mangita og kidney aron ipuli sa daot nato nga kidney. Busa aron maprotektahan ang kidney nimo, himuon ang healthy lifestyle. Inubanan sa regular exercise o ang regular usab nga pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Kani proven and tested na gyud kini mga higala. Kaning Yaki Herbal Capsule para sa kidney trouble. Tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, epektibo nga makatabang sa pagpalig-on sa depensa sa kidney o pagwagtang sa mga balatian sa kidney. Kini tungod kay ang Yaki Herbal Capsule, dunay taas nga properties nga antioxidant. Gikan sa mga sagol, sa mga epektibong mga herbal plants, ginawagtang niya ang toxin na nakasulod sa atong lawas. Ang renal disease o sakit sa bato, ang pangpito sa napulo sa nagauna nga kamatayon sa mga Pilipino. Maunang importante nga magtumar kita sa Yaki Herbal Capsule, matag-adlaw kay ang sakit sa bato mamahimong walay makitang sintomas o palatandaan labi na kung anaa pa sa early stage. Masayran kung dunay problema sa kidney, mga higala. Pinaagi sa pagpa-examin sa ihi o urinalysis. Kung sayo nga matambalan ang sakit sa bato, malikayan ang renal disease o mulungtad pa nga dugay ang atong kinabuhi. O tungod ni ini, maunang hinungdan, na kung aduna ka may mga simptomas, mga ginabati sa inyong panglawas, o di baka may mga kasinatian na kayo sa mga produkto sa Yaki, palihog. Itawag ka na or i-text sa 0928-6767031. Si Kuya Loy, ani-ana usab para sa mga mensahe sa atong mga kababayan nga nagagamit sa mga produkto sa Yaki.
1: Mami Joy, sa atong text line, text gikan sa number 0912-4616-721. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto. Ka-epektibo jud kaayo ang Yaki Herbal Capsule, ang Yaki Oil Liniment o hilabina ang Kidney Yaki Vitamins. Kay energetic kayo kung anak mo, gani ako ginapatumar kuya. Si Janet ni sa Placer Masbate. Text usab gikan sa cell number 0930390681. Hello Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa Yaki Herbal Capsule. Kay maayoy nakaayo sa akong mama sa iyang Almoranas. Si Mary Jean ni kuya sa San Vicente Maribuhok, Bohol. Text usab gikan sa cell number 0930383551. Hello Mami Joy, Kuya Loy, manguta na unta ko, kapila mo inom og Yaki Herbal Capsule kanang dunay goiter sa ilawom. Naluoy mangud ko sa akong igsuon kuya. Narabay nagatutoy sa iya kuya iyang anak. Delikado ba na siya kuya? Salamat kaayo. Alang sa tong texter 5451. Oo, delikado ang goiter kung pasagdan. Hilabi na kung toxic goiter kanang muda ko bitaw ang liog og ang mata. Kung dili gani muda ko ang mata, but pasabot ni ana basin ana lang sa gawas ang goiter. Ang goiter tungod kana sa kakulangon sa iodine. Busa, gikinahanglan kanunay siya magkaon o mga lamang dagat. Kanang isda, bitaw, o kanang lato, guso, kana. O kanang mga shells. Unya, iodine salt ang gamiton niya sa pagtimpla sa mga iyang giluto. Ang maayong himuon usab sa imong igsuon, patumara kana sa Yaki Herbal Capsule 3 times a day. Mas maayong duha ka kapsula ang iyang inumon matag-inom. Ang Yaki Herbal Capsule mangod dunay taas nga properties sa antitoxin gikan sa mga epektibo mga herbal plants. Apil na usab ang paghapla sa Yaki Oil Liniment sa iyahang liog. Pero mas maayo usab nga magpa-check up sa doktor aron mientras tanto makahimo og mga kinahanglang himuon kay kung grabe na ang goiter kasagaran opera ra bagyod ang i-order sa doktor. ay ilang kawalag paglaom, ampo kanunay sa Ginoo nga siya na nag-iya sa atong kinabuhi. Mao kad to mamijoy apil lang sa mga text sa atong tagapagtagad sa atong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Herbal Laboratory tigamo sa mas epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
0: Ako po si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Maraming salamat po.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kidapawan City, 102.3.

0: mami. Dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
1: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki Vitamins.
2: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
3: Me too, Kidiyaki Vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki Vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki Vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
4: May banta ng El Nino pero tag-ulan na ayon sa PAGASA. At pabago-bago ang panahon. Sa ganitong sitwasyon, dapat mas maging maingat sa iyong kalusugan dahil maraming dala na iba't ibang mga karamdaman. Nariyan ang banta ng dengue, waterborne diseases, leptospirosis, influenza-like illnesses na may dalang ubo, sipon, problema sa baga at iba pa. Lagnat ang kadalasang sintomas ng mga karamdamang ito dahil may infeksyon na nagre-react ang immune system. Para malabanan ang naturang mga karamdaman, palakasin ang immune system. Mahalaga ang a balanced meal na mayaman sa antioxidant, vitamins tulad ng beta-carotene, vitamin C at vitamin E. Kumain ng dark green, red, yellow at orange na mga prutas at gulay. Mahalaga din ang personal hygiene kaya dapat laging maglinis ng kamay. Siguraduhin malinis ang kapaligiran. Ito ang inyong Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
5: Ang paalalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
6: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyud na yung mga side effect. Mao na ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayuma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayuma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wagyoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayuma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ni nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
7: Udto na joy!

0: 102.3 Joy FM plays your requested song.
1: Hello, ako si Benica Paray, taga Arakan. Request song ako ang song ni Moira, ikaw at ako. Salamat, Joy. Basta Joy, enjoy.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581.
1: The station with more music variety.
2: 102.3
1: Joy FM.
3: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yakili ni Mint Oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga muka sa iyang kamot.
4: Katul kay Kuya Clara nang nalabak na paging manggut mi nya. Maayo to siya rin. Ako ganing mahikapugasi. Mubalik ko katul. Ako ang mga igago ba nagbahin mang guna sila og yaki sa kapotilya. Ilang ito nga din ang kung may baho sa yaki. Simuta ko, di ba humot kayo? Di ako rin gitistingan. Nya, ako pong hiplasan akong kutukuto kay murag bugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot mo. Minyo'y naayo.
3: Yan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
2: Imperial Appliance Plaza. Adto ana ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na, dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adto ana sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance Plaza, ang suki ng bayan.

0: Hoy, Juan! Si Maria, maoy asawahan! Kay dako, kayo silang kalubihan!
1: Tatay, ba?
2: Uso may tanaw ni Bus ako ang naungong kaguran?
3: Basta, Joy! Enjoy!
4: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga-Caraga, Davao Oriental, human niya ni kupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Na ko'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretso na abot na dire.
8: Oo.
7: Ikaw, pag-testing nung sa Bilunga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, wa, may kwarta, palitan ako itong duwa ka, pad. Naayo?
8: Duwa kapad lang yan, Gino?
7: Duwa kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
8: Oo.
7: Okay, man.
6: Mauka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.

0: 102.3.
1: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
2: Tumoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagboundary ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo tong gipainom dayon na ko siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
1: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
3: Kadali, kadali ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kung na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kita'y sakit, guwapa o guwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ambingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan kaina og sangkap. Mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo. Kay ngano, mas paspas mo ana nga ma-cleansing. Madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo o pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao ka na nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka nga wala man kay sakit, pero ayaw pag-ingon ana. Mintras ga kaedad ang tao pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atoa. Busa, aron pa lamang mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige. Mapalit po na sa mga butika.

0: Nawagtang ang daghang pimples og nihamis na ang naong sabana ni Gingging Rosendo nga si Marco. Iya lang gipasabon sa Yaki Beauty Soap o gihaplasan sa Yaki Liniment Oil.
1: Nagdistingan dyan ako. Kanang kuwan mo to kuya, nagpapalit ko kung ba na o kanagining Yaki Whitening Soap kuya. O akong gipasabon sa iyang naong ikahuman kuya. Butahan ko na mo itong Yaki Oil. Ini ka man niya kaligo. Maanara kuya ba na wala iyang bugas ni hamis o ni puti iyang naong.
0: Yan ang Yaki Beauty Soap o Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo mapalit sa mga butika.

0: For your orders, visit Dunkin' Donuts main branch at Quezon Boulevard, Kinapawan City, or call 0933-121-8606. Dunkin' Donuts, Gaisano Grand. Dunkin' Donuts, Overland Terminal. Dunkin' Donuts, Shell Station Outlet. Quezon Boulevard, Kinapawan City. Frantic KCC Building.
1: Dunkin' Donuts, crossing all barracks.
0: Dunkin' Donuts.
2: Himsog na ang duha ka mga anak ni Mariel Lozano, taga-apopong General Santos City, kay iyang gipatumar sa Kidiyaki Vitamins.
3: Oh, tinuon siya na. Nagpasalamat dito sa Yaki. Baga, pwede man dahil ng Yaki ipainom. Magawasan din dito, kura pagpurga. Ah, maayo na. May naman silang mga on. Naulian na, wala, matulog sila. Dito sila mag-igham-igham.
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Belonga Gold, Serpentina Plus, o uban pang mga produkto sa Yaki, mapalit sa mga butika. Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa niturok na pigsa sa iyahang bana, dali rakining nawagtang.
3: Ang akong bana, nagsubo ang pigsa, sige siya o inom ang antibiotic, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagkuhay siya koton, yung gi, butangan o kiuwi, hindi hampong dito. Pagkatod-tod at to, pagkahuman niya butang, nawala-wala ang sakit. Motog, ipadayon niya, abdan o mga isa kasimana, naulian dyan.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo, mapalit sa mga butika.
4: Ito ang Joy FM.
5: Joy FM,
4: ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3. Joy FM.

0: Na anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya hini ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
1: Nalipay na ang anak ni Nene Lopez kay ang Yaki Liniment Oil ang nakawagtang sa katul-katul sa panit ni ini.
2: Nakalisting na yun po. Ayun yun ang katul-katul sa panit akong bata. Labi na gitong sa mata sa akong ulitaw nga nagkuhan ay nagtubo nga magliki-liki ang panit. Gani, gingnan siya sa nga barkada nga daw aro puno. Pero yung ko nga, listingan lang natog Yaki kay nakatisting katong sa mga manghod mo nga damo man katul-katul. Naayo man mo, tagitistingan ako. Salamat, kinaayo.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Papalit sa mga butika.
3: Usa ka adlaw, sadyang nakikistorya ang lalaki sa parot.
4: Oy, parot. Kabalo ka may istorya. Tingap! Tubag na yon, tubag!
5: Oo, oh, kabalo ka may istorya. Ikaw! Kabalo ka malupad? Lupad na yun! Lupad! Lupad!
6: Basta Joy, enjoy!
7: Joy FM!
8: Ganahan ka?
7: GSIS o SSS Pensioner ka ba? Maayong balita, ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensyonado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release, ug mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag aprobahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch makitag kini sa F-Law Commercial Building, Rizal Avenue, Poblacion, Kabakan, North Cotabato. Tapad sa RCBC o East-West Bank. Ug matawagan sa 064-572-6151. Cellphone number 0920-914-9560. Abre sila Lunes hangtod Sabado, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation Kabakan Branch.
9: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o gidiyaki vitamins ang iyang anak.
10: Kansa ka ng kuyot.
11: Pero karon?
10: Ya karon. Bukos na siya. Magpapitay sa kadlo. Isang katulong matulong.
11: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
10: Gidiyaki vitamins yanon.
9: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.

0: For your greetings and song requests, call or text 0991-601-9581. The station with more
1: music variety. 102.3 Joy
2: FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
3: Kung ako, kung pare mga akong ipapisting po, di ba mag-istorya mang gundi, mo na yung misis nga, so, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
4: Kung saan ipatik mo sa iya?
3: Ganado, niya pagkaman, dito, tingala na ginyo, ito naman, kurang nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo mo rin, agresibo na ba, kung saan ginatik ni mo siya, gitagaan kong ganado. Ginatagaan na ko, sige, naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni Salah, was pre. Aray, sana nang tingin ko ganado pre, testing ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na maghikap kaya kaya pagkabuntag yan to ala ko na aray tayo kaya pre salamat kay pre ako kayong pasalamat ni Marini mo yung nadiligan ng bulat ba.
5: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
7: Sulat sa Kapobrehon. Dear Tatay, paliugin tangon ko og padala og brief. Kaya ako ang brief. Buslot na. Nitubag ang tatay.
8: Dear Ana, agwantahan na lang ang buslot ni mga brief. Ako gani, gastil na lang.
9: Basta Joy, enjoy!
6: Joy FM!
10: Ganahan ka?
11: GSIS og SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa GSIS o SSS pension loans. Walay advance interest. One-day release og mukita kapag 1,000 pesos nga komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitan kini sa Hitosis Building, Dial Street, Kidapawan City og matawagan sa 064-577-34 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hanggang Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch.
12: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pa ang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.

0: Dako ang pasalamat ni Janine Caballero, taga-kagawasan Pagadian City sa Yaki Herbal Capsule, tungod dali nawala ang hupong sa iyang tiil. Karon himsog na usab siya.
1: Tukar ginapukitim, hupong ginapong tiil, marami tapong ginang diribirihon, bako siyang iduot, malupyok yun siya. And then pag try na kinom ato, Yaki nga Herbal Capsule, numero tululak capsule, siya muraganahan man po, ni murag pero may bitap po mag-iihi. So, ako siyang continue sa karon. Then, wala na po siya mo kuan, wala na siya mo hupong.
0: Yan ang Yaka Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Kalipay og dako ni Connie Sending, taga Dansolihon, Cagayan de Oro City, kay dali siya naulian sa iyang sakit. Nagtumar lang siya sa Yaki Herbal Capsule og nanghaplas sa Yaki Liniment Oil.
2: Anang, talit ka, kusang titik kong kasing kasi, lumukurog na ko, di ko kasabot. Niti ko ka ng Yaki, ning, okay na makmaminaw. Munang karoon, wala mo kong nagpawala sa Yaki Oil, sa Yaki Capsule.
0: Yan ang Yaki Liniment Oil at Yaki Herbal Capsule, mga higala. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home. Unto the joy!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki. Hello po mga kaibigan, ito na naman po si Mami Joy. Sama-sama naman po tayo sa 5 minutong programa para sa ating kalusugan. Itong Yaki o Yaman ang kalusugan ingatan. Hatid ng Yaki Laboratory ang gumagawa ng epektibong mga produkto tulad ng Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Kiddy Yaki Vitamins, Coffee Yaki at Glutagen C. May bago. Yan po mga kaibigan. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Na ay mga panahon nga daghan ka gustong buhaton, apan dili ka ma, dili ni mo mahimo mga higala, nga bisag kaya man ni mo unta. Kaya nga no, manang ginaingon nga huna-huna rana ni mo. Namang good po'y panahon nga dili ka ayaw makapaminsar, nga makasulti ka sa imuhang kaugalingon nga, bugok naman siguro ko eh. Nga nung dili naman ko makaisip og tarong, actually dili na mauang hinungdan nga bugok kay. Kini tungod wala nimo na bantayan nga kulang na di ay ang imuhang nutrients sa imuhang lawas. Wala na eh. Kay batasan nato nga basta busog na, okay na, ginabali wala nato kung unsa ang atong nakuha sa mga ginakaon. Bito no, aduna gyoy tao. Pagkagutom gani, ala, pag maatubang niya ang tinapay, bagsak ang kaon ang tinapay, dire-diretso, tapos inom tubig, ay, busog na ko. Wala lang managuna-una, unsa kay nakuha sa ako ang lawas ato. Basta kay lami lang, okay na kaayo, kadudi ay walay sustansya ang mga ginakaon. Mga higala, importante kaayo nga aware kita kung unsa ang nutrients nga atong makuha. Maunang uban nga mga health conscious sa mga naga-diet, basta mag-grocery na gani, tanawon dayon tong nutrition facts sa usa ka produkto. Og tanawon pod ninyo ang expiration mga higala. Ang nutrients nga makuha nato sa atong mga ginainom o ginakaon dunay dakong epekto sa atong maayong panglawas. Kining Yaki Herbal Capsule nga gusto namo sulayan o gusto namo nga masulayan ninyo isip usa ka food supplement kumpleto sa mga nutrients nga kinahanglan sa tao aron himsog. Sama sa vitamin E, usa kini ka antioxidant nga magaprotekta sa cells, sa mga nerve, padulong sa utok, maunang mga taong dunay Alzheimer's disease, ginatagaan og daghang vitamin E mga higala. Basta naga-vitamin E ka, himsog, hamis kaayo ang panit. Ang vitamin C, importante usab. Kay kining vitamin C nga, mukontra kini sa mga free radicals, may hinungdan sa pagdaot sa tao. O gilaliman ka, hindi lang vitamin E ang kailangan. Kailangan din og vitamin C. Kay ang vitamin C, maoka na ang nagapakusog sa immune system aron dili makasulod ang mga daotang elemento. Vitamin B12. Mausab kini ang nagaminti na aron healthy ang nerve cells. Gina-increase niini ang mental alertness. Oh, makakaingong ka nga bisag na akay ginabasa pero alam mo ba nga may pumapasok nag-improve sa depression mood o nag-prevent sa memory loss. O di ba ang ganda ng B12. Importante usab ang folic acid nagakontrol sa homocysteine level sa dugo. Kaya pala itong B12, napakaganda nito para sa vitamin sa mga bata. Daghan usab food for the brain, nga giginatawag. Nga dali nimo makit-an sama sa mani. Baanat og kaog mani, kay pampabright lagi ko no. Sweet potatoes, grains o green leafy vegetables. Aron malikayan ang pagkalimtanon mga higala. Nga bisag ginakuha, ginagunitan, magintaon, kay nakalimot, naunsa na. Og pagkahabol sa utok, ina purol naman kag utok. Oy, pagkasimpleng butang, dili naman nimo na mahimo. Wala nang gagana eh. Himo ang food supplement kining Yaki Herbal Capsule. Matag adlaw. Mo nang ginaingon namo 3 times a day, makuha gyud nimo ang tanang nutrients o gusto nimo sa usa o sa usa ka produkto. Mao na nga ginaingon namo nga ayaw na ninyog arala, ayaw na ninyog paminsari kung unsa ba gyud ang Yaki Herbal Capsule. Munang ingon na mo, para madali ta, sulayin na lang na ninyo mga higala. Kay 101% kahimsog sa panglawas ang mahatag ni Ana. Dali na wagtang ang kasakit sa kilid nga gibati ni Erlinda Bayados, taga Cambinocot, Cebu City, kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
1: Oo, sakit kaya akong kilid, tapos like, inom ko sa kanang Yaki Capsule. Daulian siya, umbot ko ang sa inom ka nato. Yelo akong ihi ba? Tulo ko capsule akong nainom, nawala ang kasakit sa akong kilid.
0: Oops! nako. Wa na di ay kita igong oras maghigala na hala. Dinhi na lang takotob ha. Ugma sa sunod na tong panag-uban, hinaot paunta nga makabenepisyo gayud kamo dinhi sa ato ang gitun-an karong adlaw. Kung aduna kamay mga pangutana, aduna kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
2: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
3: Dear Mommy Joy.
0: Dear Mommy Joy.
3: Mommy Joy.

Ana ang alauna. Good afternoon, magandang hapon. Tibuok Kidapawan City and South Central Mindanao. Siyempre, atong kauban din ha sa Joy FM. Taraga Davao Oriental si Dan Dalanday. Madayaw na dumda sa atong mga ka-joiners din ha. And siyempre, welcome po sa ating programang Dear Mommy Joy. Ayan, abala po ang ating mommy. Pero depende ano, kakahabol po ang ating Mommy Joy ha. Alam nyo naman, maging mommy ng lahat ba naman? Kaya sobrang busy po ng ating Mommy Joy. Pero kung sakasakali man, makakasama nyo po ang inyong Pomelo Joy hanggang alas 3 ng hapon ngayong araw ng Lunes, August 24, 2026. Siyempre, sa lahat ng mga nag-celebrate sa ilahang adlaw na tauhan din hang dapita, maligayang kaarawan po. Stay healthy and more birthdays to come. Siyempre, good health naman talaga. Yun naman yung pinaka-importante dyan, ano? And of course, i-enjoy lamang ang iyong special day kauban ng mga hinigugma sa kinabuhi. And siyempre, sa mga nag-anniversary po din hang dapita, sa mga healthy love life po din ha, no? Congratulations! I hope na mas lalo pang tumatag ang inyong relasyon bisag unsa pa may mga pagsulay ang moabot sa inyuhang ginatawag nga gugma. Alright, sa mga nag-anniversary once again, congrats, happy anniversary po. Enjoy lang din po ang inyong special day ha, karong adlawa. And syempre, sa mga gustong bumate, pwede po kayong magpadala sa inyong mga mensahe sa ating Facebook Live, ang Joy FM 102.3. 10 minuto mga ka-joiners, makaraan po ang alauna.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: In the afternoon, mga ka-joiners, unang bahagi po ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Hannah Grace Magno din ha. Good afternoon sa iyang uyab nga nag-birthday karon na si Limindog Charis. And happiest birthday sa imuhang palalab, Miss Hannah. Dato Aban. Shout out kay Janjan Amir nga nagluto sa isda. Thank you. Request ng song Labis na Nasaktan.

Onyot Munez sa Kundiman. Shout out sa team JSM sa Malusun City. Labo na sa ilahang Reyna nga si Reyna, si Mami Des. Hello po sa Aban Family, Abas, Bacana Family. Shout out kina Nana, si Bulaw, si Ina, si Dato Ahmed, Ahmad. Thank you sa pagbasa mula kay Aban from Marbel, Matala. Jim Jim Pesukan, maying hapon po. Shout out sa iyahang uyab nga si Jomeline Sugnuan nga nakakaroon sa work. Amping kanunay. Happy Mansary, love. Kana lang po, salamat sa pagbasa. Oh, love life si Jim Jim. For sure, lagi ni date unya si Jim Jim ba kay Mansary nila sa iyang palalab. Sana all. Rush ID. Good afternoon, hello sa iyang kaibigan. Oo, mga friends niya di ay na new LPT dyan sa Pagalungan. And Dato Muntawal, sina Ma'am Rohana, Musa, Noria, Abu... Ayun, nagdagan manggoy. Abu... Noria Ambuludan, Harunisa Udtog, Jamer Ampatuan at Amira Aban Kimula. Yun lang from Rashid Panambulan watching from Davao City. Neil Onyot, hello sa Mundihan o Gakundiman Family, dira sa Pinpin Tubod. Mary Jean Masangay, shout out kay Papa Norman and Tadudong nga nag-uling from Rangrang. Ayaw nga pagpaminaw din ha, no? Salamat, salamat. Good afternoon, Mami. Hingi lang po sana ng advice. May lalaking naniligaw po sa akin, Mami. Akala ko nung umpisa, may kaya po siya sa buhay. Palagi po kasi siyang nagpo-post ng mga mamahaling pagkain, kape, bagong sapatos at kung ano-ano pa, Mami Joy. Lagi din po niyang sinasabi sa akin na kaya po niyang ibigay lahat sa akin. Pero habang tumatagal, nalaman ko po na marami pala sa mga ipinapakita niya ay hiram lang. May mga utang din daw po siya, Mami, na hindi po nababayaran. Dahil gusto po niyang magmukhang mayaman sa paningin ko, Mami. Nalaman ko rin po na may mga pagkakataon na hindi po siya kumakain para lang may maipang-date sa akin. Sa totoo lang, Mami Joy, hindi ko naman hinahanap ang mayaman. Gusto ko po yung taong totoo kesa marangya. Paano ko po ba sasabihin sa kanya na hindi po niya kailangan magpanggap para lang mapansin ko? Sana pagpayuhan niyo po ako at maraming salamat. Okay, hello sender, maing hapon. Oo, kuya po si Manliligaw, no? Grabe. Para lang makuha ang atensyon mo, nagpapanggap na naa siya'y kaya sa buhay or di kaya mayaman siya, no? Oo, siguro ano, sender. Kausapin mo ng maayos yung manliligaw mo. Sabihin mo sa kanya na yung tipo mong lalaki o yung gusto mong lalaki is yung totoo sa buhay, di ba? Kahit hindi mayaman, okay lang sa'yo. Kana good, parinig ba? Para ma-feel niya nga hindi required para ni mo ang mayamang manliligaw. Di ba? Mas gugustuhin mo yung taong honest, yung taong masikap, ano good, para ma-feel niya ba nga hindi man niya kinahanglang magpanggap na mayaman siya. Diba, ano lang? Diba? Tsaka yung mamahalin ka ng totoo, walang pagpapanggap, anak go, charo dili na maano imuhang manliligaw para once masabi mo yan sa kanya, ma-realize po siya nga di man kinahanglan nga mag-ano siya, mag-pretend siya nga ingun-ana, di ba? Ana lang, lisod man pud good nga imong iprangka nga balaan nimo ang mga bagay-bagay. Basig maulaw pud siya, no? Basta masabi mo sa kanya na hindi kailangan ang yung gusto mo sa isang tao, sa isang lalaki, yung mamahalin ka ng totoo,
Hindi kailangan magpanggap, pang-anak good. Hindi kailangan mayaman, basta totoo lang, masikap sa buhay. Anak lang, para basi dai magbago ang imuhang agapanguyab, no? Kaya po siyag tirada. Siguro talagang gustong-gusto kanya and yun yung style niya para makuha niya yung matamis mong oo para mapansin mo siya. So sabi mo nga, hindi mo kailangan ng mayaman. Kailangan mo yung totoong tao. So sana yun yung maging ano, kasi kung hindi magbabago yung maniligaw, muli sudpod, no? Kaya kung di magbago, eh, parang kahigod, Charla. Okay, yun. Daghang salamat din, ha.

Good afternoon, Mommy Joy. Pahingi ako ng advice. May boyfriend po kasi ako, Mommy. At medyo matagal na rin po kami. Katunayan, nagbabalak na po kaming pakasal sana. Pero ang problema, wala po kasing boto sa kanya sa pamilya ko at mga kaibigan ko. Hindi daw po kasi kami bagay. Maganda kasi po ang trabaho ko, Mommy, samantalang siya nasa baba. Baba lang. Oh, sige. Minsan may trabaho siya, minsan wala. At dahil nga dito, Mommy, alam kong insecure ang boyfriend ko sa sitwasyon namin. Pero mahal ko po siya, Mommy. At feeling ko rin, naiiwan na rin ako sa biyahe. Gusto ko na po talagang bumuo ng pamilya at magkaroon ng anak. Ano po bang gagawin ko, Mommy Joy? Sana pagpayuhan niyo po ako. Okay, hello sender, maying hapon. Well, alam mo, sa part naman sa family mo, siguro hindi rin natin sila mamahay, diba? Kasi baka may nakikita silang yun, mga negatibo sa boyfriend mo. Oo, wag mong iwalang bahala rin yun. Pero, syempre, ikaw naman yung mas nakakakilala sa boyfriend mo. Ikaw naman yung, kamo may connect. Kaya mo eh, kamong duha sa imong uyab ang nagplano, ang naiplano sa kinabuhi, di ba? Pwede mo rin yung i-consider. And syempre sender, kinahanglan nga sigurado ka sa sarili mo kung talaga bang mahal mo si boyfriend o baka nagaguol lang ka kaya sabi mo nga naiiwan ka na sa biyahe, gusto mo nang magkaanak, gusto mo nang bumuo ng pamilya. Oo, kay tungod siya imuhang uyab, so siya na gyud imong nakit-an nga future, kay gusto na ka ana good. So kinahanglan bago tanan, sigurado ka sa imuhang kaugalingon nga kaning tawhanan ni, muna ni siyang ako ang kauban for life, magkinaunsa man, mahirap, masahirap at ginhawa, siya ang akong kauban. Ready na ko atubangon ang tanan kay syempre, siya ang lalaking gusto kong makasama for life. Mga ingon ana, kasi kung matubag ni mo na siya yes, aw, bisan pag dili gusto imuhang pamilya sa iyaha, imong mga kaibigan sa iyaha, aw, mahal mo man siya, mahal niyo naman yung isa't isa, talagang walang makakapigil sa inyuhang gusto, di ba? Oo, tsaka maipa-feel pod ni mo sa imuhang uyam na bisan pa medyo mas maganda yung trabaho mo compare sa kanya, hindi yun hadlang sa pagmamahalan ninyo. Mga anak, good. Oo, pero kung di ka sure sender, ayaw pagdali pod, ha? Imuasa pod i-consider ang mga ginaistorya sa imong pamilya and why not i-reach out ninyo sila sa imong pamilya. Ipaila-ila ni mo sakto ang imuhang uyab. Kung unsa man ang imong nakita ang kaayo sa iya, hamo pod imong paningkamutan nga makita pod sa imuhang pamilya. Ana ba? Diba? Pero syempre, choice mo pa rin naman yan. Desisyon mo pa rin naman yan. Basta kung unsa man ang choice nga imuhang buhaton, kanang sigurado gyud ka. Kung nahigugma ka sa lalaki, sige go. Sigurado ka nga siya imong makauban for life sa hirap at ginhawa. O sige go. Oo, ipaglaban mo siya sa pamilya mo. Pero kung gaduha-duha ka, ayaw pagdali, ha? Mas maayaw mag-yun ang sure good ka kay lisod biya ng magminyo, no? Kanang magsulod ta sa usa ka, kanang pagminyo ba? Kanya, di ka sigurado. Kanya, magmahay-mahay din ka sa ulahi. Dili na maayaw. Mas maayaw nga musulod ka ingon ana, sigurado ka sa taong imuhang pakaslan. Unsat unsa man, mapapanindigan mo yung desisyon mo kasi nga mahal nyo yung isa't isa. Isa't isa? Yung isa't isa at mahal mo siya. Ana lang na, sender. Okay? Okay, so yun.

kay Neil Onyot, no, din ha? Walay forever. Sa daw ni, walay forever man good, mami. Pretending to be okay, maskin dili. Even you give everything, biyaan gihapon. Ay, burang nahihugot ni si walay forever. Ay, si Neil, Neil, or Neil, Neil? Unsa na siya, Neil? Comment ba na ni mo? Or may hugot ka sa life, ha? Wala day forever. Actually, may forever eh. Kung imuhang, imuha yung, ano, panindigan yung imuhang mga choices sa tao, di ba? Like ka nang magminyo ka. Oo, syempre sa pag, buhay mag-asawa, dili magyun na perminte kalipay, kalami, di ba? Dili magyun na na, magyun na yung mga pagsulay. Oo, pero, kung talagang mahal mo yung tao, at the end of the day, magkinaunsa man, kamura gihapon duha ang mag-fix sa unsa may problema. Kamura gihapon duha ang magkasinabot, magplano, magpinasayluay, anagod, so may forever. Kung imuhang i-choice, di ba? Kung imuhang i-choose nga maging ganun. Oo, kay why forever sa mga taong di kabalupod mahigugman mo bitaw dayon. 'Di ba sa mga taong sa tawag na mga taong salawahan, mga pasaway. kanang mga gadula, wag na forever. Pero sa taong talagang totoong nagmamahal. Oo, may forever yan. Diba? Ana lang na siya, depende na sa imuhang mindset. Ganun. Anyway, salamat din ha, Niel, ha.

yung Jim Pesukan. Mary Jean Masangay, shout out kay Papay Norman and Tadudong na nag-uling. Shout out kay Janjan Amir nga nagaprito sang isda ngayong hapon. Ay, unsa na siya, paniudto pa ba na? Or panihapon unya? Kung panihapon sak, burag sayo na kaayo, no? Pero kung lunch, burag late rapod. basta wag palagi ganyan ha, dato aban kung lunch man yan. Binor Makaalay. Good afternoon. Hello sa iyang pinakamamahal na ate Zainab Makaalay sa President Rojas North Cotabato and request ng song Halik. Mula iyan. Greetings coming from Amas, Kidapawan City by Noor Makaalay. Salamat and God bless. Mabandos Melpris. Hello kay Andrew Maynopas na nag-ayo sa iyahang payag dito sa Mangangit. Mangangit. Vivian Labawan Latimbang Lucero, good afternoon. Hello sa iyang mama Lilia Latimbang. Diya sa barangay Gubatan nga naminaw sa atong programa. Kada hapon na yun. Request ng song Ikaw at Ako ni Moira from I watching from watching from Catanduanes. Sige, request na to iyang song para do sa iyang mama. Kabungbong Vance Budadong, shout out. Diha sa Palo 4. Magandang hapon po. Alright, oras natin 1:33 in the afternoon, mga ka-joiners.

0: Dear Mommy Joy.
1: Wala damha ni Mirna Albero nga ang iyang pagpanghapla sa yaki liniment oil sa iyang tiyan maoy nakaayo sa duha ka bulan nga nuka sa iyang kamot.
2: Katul kay kuya para nang nalabak na paging manggod ni niya. Maayo to siya rin. Ako galing mahikap o gahi. Mubalik o katul. Ako ang mga igago ba nagbahin manggunan sila o yaki sa kapapilya. Ilang ito nga din kung ako may baho sa yaki. Siya nga, simuhuta ko, di ba humot kayo. Di ako rin gitistingan. Niya, kupong hiplasan kong kutukuto kay Maragugnaw. Huwag ko'y tumunga tambalan ako akong kamot. Mamin yun na ayo.
1: Iyan ang yaki liniment oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Tay Diggs, asa man ka? Purmado laging dating nato ron. Nakai-date no?
4: Oh, syempre. Dan always magkita ng kapurma.
3: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
4: Oh, dan, di nata mag-isgota na dan. Kita man mo dan nga, idaran ako.
3: Aw, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
4: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
3: Ayaw nagkabala ka tayo, Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Huwag makondisyon po na imong love life.
4: Tinood ka dan. Pasistingan doon ko anak dan.
3: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
4: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
3: Kana Tay Diggs ba, i-maintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
4: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
5: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
6: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
7: Baby pa po sila, hindi na pailang kidiyaki vitamins.
8: Paso pa ipagta po sila sa kidiyaki vitamins.
7: Kalaw na yun ang maunoy.
6: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, o Gupi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
9: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
5: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
9: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
5: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
0: Dear Mommy Joy.
10: Mommy Joy.

0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System sa Kidapawan City, 102.3.
1: Moshi Moshi Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, uban na po ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tigama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Human ni Monasairan, ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika, is o sa ka-food supplement, makatabang sa pagpakusog sa immune system, imo na ba kininga gisulayad? Mga higala, mao nang pangutana na to, ha? Kung wala pa, mas maayo nga magtumar ka na sa Bilongga Gold. Makatulo sa matag-adlaw tungod kay pure turmeric o luyang dilaw ang sulod ni ini. Dili ka na lisod-lisuron pa sa pagprepara kay gihimo ng kapsula ang luyang dilaw nga ginatawag og Bilongga Gold. Kung dili ni mo gusto ang lasa o baho sa turmeric, doon na ka na option. Pinaagi sa Bilongga Gold, mga higala. Makasiguro ka nga mahatag ni mo sa imuhang lawas ang tanang mineral, chemical o nutrients. Tungod kay ang turmeric o luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold, doon ay lipopolysaccharide. Trabaho ni ini ang pagtabang aron ma-stimulate ang immune system sa lawas. Human nato na hisgutan ang mga parte sa immune system, maayo usab nga atong hisgutan ang mga trabaho sa mga parte ni ini. Halimbawa, ang thymus cells o T-cell, usa ka lymphocytes na umaatake sa mga kaaway o baniini ang B-cells na nagahimo sa antibodies aron atakihon ang mga kaaway sama sa bakterya, toxins o uban pa. Ang skin, kon panit, maokini ang nagaprotekta aron dili makasulod ang mga kaaway o mauusab kini ang gawasanan sa mga toxins pinaagi sa singot. Spleen, kon lapay, maokini ang tagasala sa kaaway sa dugo. Mubatok ni sa infection, diri gina-recycle ang red blood cells o dinhi ginatago ang platelet o white blood cells. Kaning tonsil, mga higala, maokini ang nagaharang sa mga bakterya nga musuod sa atong ba-ba. Kaning tonsil, bisan pa ang mga nasimhutan aron dili makaabot sa atong internal organs, hilabi na sa atong baga o kasing-kasing ang kanang mga bakterya. Kanang mauna ang trabaho sa tonsil, kaning appendix nato mao kini ang nagaprotekta sa mga good bacteria ug taguanan sa good bacteria kung masinati ang diarrhea o kalibanga aron dili sila ma-flush. Oo, mauna ang protektahan kana sa appendix. Kaning lymphoid nodes o vessels nga ginaingon, mao kini ang nagadala sa nutrients sa cells o nagagawas usab sa toxins gikan sa cells. Samtang kining lymphoid maoy nagasala sa mga napatay nga mga kaaway sa T-cells o B-cells o muagi kini sa lymph vessels. Inana-ana siya. Kuyo kaig mga trabaho, mga igala. Ang bone marrow, dinhi ginahimo ang white blood cells, red blood cells o platelet. Stomach acids, mao kini ang nagadigest o nagatunaw sa tanang mga ginakaon o gumupatay usab sa mga kaaway or kaning mga bad bacteria. Abi nato kung unsa lang ang ilang papel, no? Tungod dili nato sila makita na nagatrabaho, mga higala. Mao na, mga higala, nga importante gyud nga healthy foods ang ato ang kaunon aron di magkabuang ang ato ang mga internal organs tungod sa nagkalain-lain nilang trabaho. Oo, himuon nato ang ato ang healthy lifestyle aron kaniunay kita nga himsog. Mas maayo usab nga bisan wala kabalatian, no, magtumar ka og Yaki Herbal Capsule, mga higala, nga imuhang maintenance. Pero sama sa atong giingon, kay kung ikaw na anay mga bukol-bukol, naa ka na mga sakit sa joints, di ka nakatindog, hilisod na mulakaw, namaga ka na, na Bilongga Gold na gyud ka ay napagduha-duha.
3: Sumala sa Journal of the American Chemical Society, ang turmeric na mao'y sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Dunay gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer o anti-inflammatory properties. buot ipasabot, kayang punggan o batukan ang gilain-lain ng mga balatian. Busa, aron mamahimong himsog, pagtumar sa Belonga Gold Herbal Capsule. Ang Belonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan.
4: Dear Mommy Joy.
2: Dear Mommy Joy.
4: Mommy Joy.

2:17 in the afternoon, mga ka-joiners. Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Hello kay Datu Aban. Shout out kay Janjan Amir nang nagkain siya. Pa-play ng song, Kunin Mo Na Ang Lahat Sa Akin, Kabungbong Vince Budado. Na-play na po yan. I hope na enjoy mo yan ha. Salamat, salamat. Kahit mali ang puso, ayan, na-play na po din po yan, ha? Nora Langkuwas Mumalaya, good afternoon. Shout out sa family diha sa Barangay Pandan, South UP, Langkuwas and Mumalayag family. Especially sa pamangkin na lagi nakikinig, Linlin. And sa mister niya, Al Sebiot. Sebiot. Sa mga kids nila, Yam Yam and Kubi. Shout out from Mama Nora. Ayan, Mama Nora Langkuwas ng Saudi. Hi! Request ng song Araw Gabi ni Daryl Ong.

afternoon, Mommy Joy. Pa-play lang po ako, Amaze ng Trademark. Thank you po. Good afternoon, Mommy Joy. Request ng song Forevermore ng Side A. Maraming salamat. Ug maayong hapon. Hello sa mga taga-Kabakan. Ilabi na kay Miss Michelle din ha. Request ng song Hanggang ni Wense Cornejo. Sige, unya taod-taod ang mga song request natin ha. At subukan natin maiplay tanan na kay usahay kung hotan tag oras. Puhon na po na ang uban. Alas 2:19 ng hapon, mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy. Mga mami, dapat siguraduhin ang kalusugan ni baby. Ito, pakinggan natin.
2: Ako, pagkatapos ng breakfast, Kidiyaki vitamins.
3: Ako rin, everyday, Kidiyaki.
4: Me too, Kidiyaki vitamins.
0: Yan ang mga batang Kidiyaki vitamins. Kayo rin, mag-Kidiyaki vitamins. Basta yaki, yummy, mapalit sa mga butika.
5: Wow, ka-sweet iti mami ko.
6: Mas-sweet si mami ko eh.
5: Baw, nga nambal mo na.
6: Di kay may diabetes mo.
5: Ita mo lang nagkadlaw po. Hambalon mo si mami mo nga mainom siya sang Serpentina Plus.
6: Serpentina Plus? Ano na siya?
5: Herbal na sa mo. Makabulig na para magnubo iyang sugar para maayo na sa dayon.
6: Ayaw man no. Uti sige ah, hambalon ko na to si mami nga mabakal sang Serpentina Plus. Bro, mas guwapagya po niya si mami ko si mo eh.
7: Serpentina Plus, herbal ka. Kapsul, mabakal na sa mga butika.
8: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn na Malerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Kidiyaki vitamins ang iyang anak.
9: Kanta ka ng kuyot.
10: Pero karoon?
9: Ya karoon. Basta ako masyabi. Magpapusay sa kadlo. Isang katulong matulong.
10: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
9: Kidiyaki vitamins yan.
8: Yan ang Kidiyaki vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
11: Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit Cotabato, kapag nakainom siya ng Coffee Yaki 7-in-1.
12: Kasi dati masakit man ang paa ko, parang arthritis mo. Every morning, magkapi ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
10: Ano po yung Coffee Yaki 7-in-1?
12: 7-in-1.
10: Tapos po?
12: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung sakit ng paa ko.
11: Yan ang Coffee Yaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
13: Alam nyo ba na marami ng sakit ang bumabangon ngayon? Hala kayo, kailangan na talaga natin mag-exercise. Anong laro mo? May bagong laro ngayon. Alam mo ba yon? Yung pickleball? Opo, pickleball. Tara, mayroon na yan sa LA Recreation Center. Subukan natin. Kung hindi ka pa marunong, practice mo na hanggang sa magiging champion ka na. Pickleball, yan ang bago ngayon. Tara, sa LA Recreation Center.
14: Ang pickleball sa LA Hotel, Resort and Recreation Center ay matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. For reservations and inquiry, call or text 0990-401-7039 or visit our Facebook page at LA Resort, Hotel and Recreation Center. LA Pickleball Court, game on!
0: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.

102.3 Joy FM. Basta Joy, enjoy! Sampung minuto mga ka-joiners bago po sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat po sa pag-uban na launa hanggang alas 3 sa ating programa. Siyempre, ugma na po puhon, same time, same program, and same station. Thank you! Susunod na ang Afternoon Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And siyempre, kasama natin dyan sa Caraga, Davao Oriental, si Dandalanday, sa pangalan po ng ating Mami Joy. Ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat ug amping-amping. Maayong hapon, Ibuok, Kidapawan City, and South Central Mindanao.

0: FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
1: Alas 5:03 ang atong oras.
0: Time checks brought to you by Ally Resort and Hotel, your home away from home. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Higala sa kamayong bunda, ganin yung tanan. Welcome ka sa inyong drumanon. Gini ang dinig ng bayan ang News and Public Affairs Program sa Yaki Broadcasting System. Adlaw karon nga Martes, sa petsa 25 ning buwan sa Agosto tuig 2026. So, gini si tinig 43 sa Jan Andrew Tabugo. Maraguban kita nga sa atong drumanon. So, sa ka oras, maju nga bunda nga na kaninyong tanan. Sa maabot sa itong pagsibya karong nga buntaga gikan din is probinsya sa Cotabato. Gini si tinig 43 sa Jan Andrew Tabugok. In simultaneous broadcast kita karon nga na sa itong mga sister stations ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental. Inundan nga madunggan kita karon din hanga bahina sa may Northern Mindanao, no? Din ha sa may probinsya sa Misamis. Lagip na sa parte sa Zamboanga Peninsula. Ingon man din ha sa may Lanao area o Bukidnon province sa mayong buntag nga na kaninyo. Siyempre din sa may Davao Oriental, mabog kita din sa may Caraga region, Davao region. Good morning. O siyempre parte gihapon sa may area sa nga Bukidnon. Igalaw, welcome ka na sa inyo nga drumanon. At ang ninyo mga detalye in at mga headlines sa unya sa pagligid nining atong programa karong buntaga. Headlines. Sa atong mga headlines sa karong bundag alang sa atong balita nga lokal. Oy, usa ka tunghaan gilamoy sa kalayo dito sa may Antipas North Cotabato. Headlines. Sa atong balita nga probinsyal karong bundag, Amerikano nga senior citizen napalgang wa na ginabuhi sud sa ang giabangang bay dito sa may probinsya sa Bukidnon. Headlines. Samtang sa atong balitang nasunod karong buntaga. Headlines. Duterte impeachment trial posibleng ibalhin sa hapon sa musunod ng mga buwan. Samtang padayon o pagtabang sa gobyerno sa mga apektado sa kalamidad ang ay kunong mga padayon. Sigun ka na sa pipila ka mga magbabalaon. Headlines. Samtang sa atong balitang international karong buntag sa isaan news nga bata patay human matod pang giya sagpa sa magtutudlo tungod sa kuwang ang assignment. Headline. Samtang magnitude 5.9 nga pagdayog ni Igo dito sa may nasud Japan, 37 katawo nang angol. Headline. Mga detalye ini unya sa pagligid nining atong drumanon human lamang inibibila sa atong mga pahinumdom. Standby lamang.
1: Hindi na umaatake ang sakit sa batok ni Zainuddin, ama ni Zoraida Makapudi, taga Barira, Maguindanao del Norte, matapos siyang uminom ng Yaki Herbal Capsule.
2: Kasi nung umaga, sumakit yung batok niya. Pagkasakit ang batok niya, nagbili siya nung kwan, herbal na capsule na Yaki. Tapos po, yun, pigi-inom niya 3 times a day. Bukas, hindi na daw masakit yung batok niya.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Normal na ang blood sugar level ni Rosa Maragaa, taga-anunang Bansalan, Davao del Sur, kay nagatumar siya sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Nagkuhan ko ko anak bito sa mga herbal ni gumawala sa Serpentina. 2 times a day, buntag o gabi ko mag-inom, sir.
5: Ano ganyan kag Serpentina ni nagtaas imong sugar o diabetika?
4: Taas akong sugar niya karong normal na. Burka na po lagi, sir, kay normal na. Likay-likay lang po ta sa kaon bitong mga tamis.
5: Pila edad ni mo, Nay?
4: 77.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar count? Pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Himsog kaayo si Richard Duron, taga Bangkal, Davao City. Kay Coffee Yaki 7-in-1 ang ihang kape.
6: Ay, nagakape ko Coffee Yaki 7-in-1, sir. Taga Buntag, yun na siya. Ang sapo niyong batiyon ka ng makakape ka. Bili ka makaingon na kumplito imong tulog, pero pag mata ni mo, mabalik yun ang imong kusog na nagamit atong yaging adlaw. Nagapakusog ba o nagapa-abtik po na siya sa kung una-una.
3: Yan ang Coffee Yaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Coffee Yaki, yummy!
7: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM!
0: Ang at sa mga orasan, 11 minuto suman milabay ang alas 5 sa buntag. O sa laray karon, alang sa itong mga balita karong buntag.
7: Tinig ng Bayan!
0: Live sa kita karon ha, nga makita o madunggan kanin sa itong live streaming. Pangitaan lamang ninyo ang Joy FM 102.3 nga sa inyong Facebook account. Una sa laray sa atong balitang internasyonal, narawagan karong hustisya mga ginikanan sa 6 anyos nga batang lalaki nga namatay human matod pang gilaparo sa iyang magtutudlo samtang anaa sa klase ni atong nakalabay nga adlong Biyernes. Subay sa mga report, nasuko matod pa ang magtutudlo human nga makitang kuwang ang assignment sa mga bata. Ipaduol guno sa magtutudlo ang estudyante uga gibira sa kwelyo ang uniforme uga gilaparo. Samtang nakatindog at tumangan ang magtutudlo, kalit lamang matulpangan na wadan o panimuot ang bata o nahagsa pinakalit na nga sa iyang gitindugan. Dahil nga gidagan sa bahay tambalanan ang maong bata apan nagideklara kining patay sa mga doktor. Sigun samahan sa bata nga himsog o gaabtik ang ilang anak dihang misulod sa tunghaan o wa matulpagini ginahambin nga baratian. Dako ang pagtuo sa pamilya nga adunay karambigitan na sa pagkamatay sa bata ang insidente sa pagpanagpa. Apan wa pagipalugwa sa mga otoridad ang eksaktong hinungdan sa pagpanaw ni ini. Wa usab nakuha sa pamilya ang patanglawa sa bata tungod nga ipailawong pagini sa otopsiya. Subay sa imbestigasyon sa mga otoridad sa insidente, nakip ang mga panghitabo sa mga angay pang tutukan karon sa ilang imbestigasyon. Samtang subling nagahatag pansin ang mga hisgutanan sa physical abuse sa mga tunghaan dito sa India, hilabi na sa mga batang gikan sa mga kabus nga pamilya nga lakip sa mga sektor nga gikonsiderang mas vulnerable sa samang matang sa pagpangabuso.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:13 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong balitang internasyonal. Gipadayaga sa Syria nga ginalauman ni ining subling nga mangapadayon ang negosasyon sa Israel alang sa usa ka security deal sa tumong mawagtang na ang puwersa sa Israel nga nasa ilang teritoryo. Iawhag ni Syrian Foreign Minister Azad al-Shaibani sa Israel. Gikan ayon ini ang Israel nga giabusar ang kahigayunan na niini alang sa diplomasya. Aban gihatagag duot nga nagunang prioridad una sa Damascus ang pagpugong sa mga atake sa Tel Aviv. Kasamtangan nagapatuman sa presensya sa puwersa sa Israel ang anaarito karon sa timog kanlurang bahin sa maong nasud human ang pagkahagsa sa rehimeng Assad ni atong 2024. Ilabihan pa nga may grabe ang tensyon dihang gibomba baguhay lamang sa militar sa Israel ang Abu al-Duhur Airbase tungod sa alegasyong ginagamit gini o pagagamiton gini sa Turkey. Butang hugtanong gipang himakakan sa gobyerno sa Syria. Alas 5:14 ang atong oras, samtang kanaog kita dinhi sa Asia. Nanindigan karon ang Taiwan President kasi Lai Chang-ti nga dili nini itahan ang bisan usa ka pulgada nga kabahin sa ilang teritoryo ngadto sa China. Nagpasabot gini nga ilagayo nga panalibdan ang Taiwan sa bisan unsa nga bahin sa ilang nasudungan na ang mga gagmayng isla niini nga Kinmen, Matsu ug Penghu. Imo sa Taiwan President ang maong isog nga pamahayag nga sa iyang pagbisita sa frontline island sa Kinmen kun asa naghatag siya sa iyang mensahe at tubangan sa war veterans aron nga hinumduman ang 68th nga anibersaryo sa 1958 artillery battle ni adtong Agosto 23. Gitagag duot ni Lai nga ang kahapsay makabut lamang nga pinaagi sa puwersa. Dako ang pagtuos ni President Lai nga dili makuha ang kahapsay nga ginapangayo lang o ang paglaom nga dili atakihon sa China. Gikinahanglan mamahimong himsog o kusog ang ilang militar sa Taiwan aron kuno mahadlok ang ubang mga nasod nga kini pagasakupon. Sigun sa opisyal nga bisan pa man sa maot nga dagan sa panahon niadto siya dito sa Kinmen aron ipadayaga sangan sa tibuokan nasod ang ilang pagka matunod-anon o gaingon man paghatag saludo o pagpasalamat sa mga nanahimong bayani sa ilang nasod nga nagigausa aron bugawon ang kaniadtong totalitaryang komunista o protektahan ang ilang kaugalingong teritoryo.
7: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas 5:16 ang atong oras, kanaog kita sa mga taho gikan dinhi sa nasod Pilipinas. Duha ka tropical cyclone na ang padayon pang ginamonitor karon sa pag-asa gawa sa Philippine Area of Responsibility ang typhoon Obet nga nisud Lunes kagabi. Sigon sa pag-asa, alas 9:30 sa gabi, nagawa sa Philippine Area of Responsibility ang Typhoon Obet. O nasiplatan gini ang adunay gilayong 1,310 kilometers sa Sidakan o Gulohang Sidaka nga bahin sa extreme northern Luzon. Bato nini ang maximum sustained winds nga 155 kilometer kada oras o adunay bugso nga 190 kilometer kada oras. O gagaliho ka papaingon dito sa ulohang bahin sa Luzon. Samtang hugtanong o pupwedeng ibalhin sa hapon ang pagdungog sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pagsuod sa buwan sa Setyembre. Sigon kang Senator Panfilo Lacson na mas gusto sa mayorya sa mga magbabalaod nga ipinagayon ang regular nga plenary session sa buntag. Araw mahataga gaduot gayud ang pagtaral panahon sa hapon. Kinalauma nga mulungtad ang nasangpit nga pagdungog hangtod sa gabi aron malikayan ang bisan unsang pagkalangan sa paghimo sa ilang trabaho. Tinuon niya gitataw sa senador nga pupwede paghiapong magbago ang nasangpit nga schedule tungod nga gikinahanglan pang kahinana sa igong oras ang mga critical nga pagdungog alang sa nasudnong pondo sa Pilipinas. Ug danong udugang nga tudling sa ato nga mga taho karong buntag. Gitataw sa US Embassy sa Pilipinas ang presensya sa American ug Filipino military personnel nga nagpadagayo ga raid sa Sanjay Steel Corporation facility sa Taguluan, Misamis Oriental nga nagsampon sa pag-aresto sa 69 ka mga Chinese nationals ug usa ka Filipino niadtong Mayo 15. So, sa ka pamahayag gitataw sa embahada nga ang site visit ang parte sa routine planning efforts. Sigon sa US Embassy nga ang team ang gilangkuban sa US military ug personnel sa Armed Forces of the Philippines miabot sa Steel facility sa pagiglambigit sa FIBIDEC Industrial Authority aron susihon kung magamit ang maong dapit alang sa 2027 balikatan military exercises. Diha nga gipasayod matud pa ang access sa requirements sa maong pasi-

0: And then nakatakdang mupay lang sa red o yellow alert ang tibuok Visayas Grida sa pipila ka partikular nga oras sa karong adlaw tungod sa kakawangon ug pagnibi sa reserbang kuryente. Igon sa abiso sa National Grid Corporation of the Philippines alas 8 sa buntag kagahapon. Subay sa abiso sa NGCP, muligid ang yellow alert gikan alas 2 hangtod alas 5 sa hapon. Ug subling ipatuma na alas 8 hangtod alas 6 alas 9 sa gabi. Samtang itaas usab nga itaas usab sa mga bugat nga red alert sa mga peak hours gikan alas 5 sa hapon hangtod alas 8 sa gabi. Itaas ang yellow alert kun namunipis ang operating margin og dili igo ang reserbang kuryente aron nga mahatag ang gikinahanglang demand. Ipatuman usab ang red alert kun mas us-us ang kinalibok ang supply sa kuryente kumpara sa konsumo sa publiko. Samtang dugang dudling sa atong taho karong buntaga. Nabalaka karon nga magatubang sa suspensyon ang 40 ka mga planta sa kuryente tungod sa kawalay aksyon taliwala sa padayong pagnipis sa supply sa kuryente dito sa Visayas region. Kanasigod sa DOE secretary nga si Sharon Garin. Ganunduman nga nauna nang nag-issue ang DOE sa 203 Shokos Order sa Generation na Facility. Sa tibuok nasod na itong buwan sa Hulyo tungod sa ilang kapakyasan nga magsumitar sa mandatory self-assessment report nga nagtumong mamonitor ang abilidad silang planta nga mugana uga maayo uga ingon man na malikayan ang outage. Sigon sa opisyal, naghatag na ang ilang buhatan sa warning power generation o sa warning nga na sa power generation company so nga naa sa proseso sila sa pagrekomenda sa suspensyong gipada ngadto sa Energy Regulatory Commission. Wala sa gipanganlan sa opisyal ang mga operator nga posibleng mapailahom sa suspensyon na apan lakip na nini sa listahan ang gagmayng mga planta sa diesel.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Alas 5:22 ang atong oras Philippine Standard Time. Monay kayo sa dinis sa area sa Mindanao tungod kay aduna kitay daghang mga power facility ano og ana pa ang Agos sa Pulangi Hydroelectric Power Plant.
1: Tinig ng bayan.
2: Tinig ng bayan.
0: Nga iya pa sa ordinaryong katawhan ni ini nga mga tagnaa. Alas 5:22 ang atong oras Philippine Standard Time sa atong pagbalik ang mga balitang probinsyal. Atong ihatag ganin human lamang ini.
3: Dali na ayo ang nuka-nuka sa ulo o nibaga na usab ang buhok sa naupaw nga anak ni Linlin Mariano, taga Bago a Playa, Matina, Davao City, kay iya lang ginahisuan sa Yaki Liniment Oil.
4: Ako, ang mga ka ng yung buhok pa wala napahak, yan yung wala sa buwan, buhok, pagka na kinalutang, yan yan, napahak. Mato, yung butangan ako, Yaki, nanupo dito, lama dito sa Yaki.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Belonga Gold, Serpentina Plus o uban pang mga produkto sa Yaki mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Mapalit na sa mga butika.
7: Asa namin in town ng akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali ragod nga nung mawamang ka, inig mahapon. Ang sabag yung sekreto ng tawhana ha, tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayod mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra, ning kalitra in town o galagsik. Unya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon. Dakogyod kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
8: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
9: Sweetheart, ready na!
10: Wow, kasweet ba, oy?
9: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
10: Hmm, tabalo na ko sa imong gustong basabot, sweetheart.
9: Laming Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. kay dun ay aphrodisiac nga

0: Korean Red Fennec Ginseng, Dunay Mangustin, makapanindot sa pamati.
1: Wow! O sige, sweetheart. Ikaw po da? Higaw po ning Okera 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
0: Mmm! Kalamit ba? Sa Okera 5-in-1 Coffee.
1: Unya, sweetheart, ha?
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM.
3: Oras sa Pilipinas sa 25 minutos uman milabay ang alas 5 sa buntag. Hawin na, kamaglibot-libot na kita sa lain-laing parte sa Mindanao, uban ang Joy FM Pangal Bay o Joy FM Davao Oriental.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Sa unang tunding sa ato nga mga balitang probinsyal, garo nga buntaga, unahon ta paghagpat gini nga taho dito nga bahina sa may area sang Caraga Region.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Din nagiaprubahan na ang 22 million na peso nga grant gikan sa Philippine Football Federation alas sa pagtukod sa saka full size football field sa barangay Sukailang sa Surigao City. Gipakusgan sa City Government sa Surigao ang pagigtambayayong niiningan sa Philippine Football Federation alang sa pagpalambot sa football o grassroots sports development dito sa ilang lungsod. Formal nga gidawad ni Mayor Pablo Ives Dumlao II uban si City Vice Mayor Alfonso Kasura o mga miyembro sa sanggunian panlungsod ang pagbisita ni Attorney Gimayela Gampong. Ang Executive Committee member sa PFF Mindanao, PFF Executive Committee member Stephen Gorgonio o mga miyembro niini. Gitinaw ni Attorney Gimayela Gampong, Executive Committee member sa PFF Mindanao, nga usa sa mahinung danong hisgutanan mao ang mamahimong dakong lakang sa pagpaligon sa grassroots football sa ilang lungsod o paghatag sa mga batanong atleta o tukmang pasilidad diin sila mamahimong makatraining, makapaligon sa ilang kompetensya o mapauswag ang ilang abilidad sa maong padula.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Alas 5:27 ang atong oras sa gikan dito nga dapita sa may Caraga, luksuhan ta ang taho dito nga dapita sa may Northern na Mindanao samtang atong ginahulat ang signal gikan sa atong mga kaubanan.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Una sa mga tudling sa atong taho gikan Northern Mindanao, patinaw karon sa barangay Kabitan, sa barangay Kanangaan sa Kabanglasan Bukidnon nga nakita nila ang gitanom nga marijuana ni adtong nakalabay nga semana dili sakop sa ilang baryo. So kay kini sa naunang report matod ni Munding Ogadi, ang barangay captain sa Kanangaan, ang maong plantasyon sa may marijuana giingong sakop sa Agusan del Sur na ug dili sa sitio Katablaran sa barangay Kanangaan. Giingon niya nga nasinati na niya ang maong lugar o ga importante nga masuta pag-ayo ang tukmang boundary. Giangyo usaba sa maong opisyal ang mga buhatan sa gobyerno nga gikinahanglan nga pag-usbon ug maklaro ang lokasyon sa maong na-recover nga plantasyon.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Samtang nagpaalin garon sa bay tambalanan ang 55 anyos nga lalaki human kini nga giluba sa duha ka silingan sa Barok 13 Rubber Village sa Musuan, Barangay Dulugon, Maramaga, Bukidnon. Subay sa report sa PNP, gikan sa Maramaga Municipal Police Station, nahitabo ang insidente alas 8 sa gabi. Nasaran nga daan ng adunay personal nga pagdumot ang biktima o ang suspect nga gipang ila nga usa ka 52 o 32 anyos nga lalaki tungod sa lalis sa agianan na atbang sabay sa biktima. Giyaso sa kabulisan nga una nga gilabay og bato sa suspect ang bay sa biktima. Dihang gisita sa biktima, gitabangan kini sa duha o gidunggab ang 52 o sa 52 anyos nga suspect ang tiyan sa biktima sa dili pa misibat ang mga akusado. Dali nga gida ngadto sa iyang kabanay sa CMU Laboratory Hospital ang maong biktima og didto karon nagpaalim.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Ana sa linya ang atong kaubanan, no? Police officer patay sa operasyon samtang duha ka suspect patay usab human misukol sa mga otoridad. Sayron ta ang detalye gikan sa may Pangal Bay. Ana sa linya si Renza Sumalinog.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
4: Ang usa ka police officer sa Pagadian City ug imong usab duha usab ka managsuon nga suspitsado patay usab human nga misukol kini sa kapulisan ato sa gipahigayon nga drug bypass operation sa Purok Malipayon, Barangay Dao, Pagadian City. Giila namatay nga pulis nga si police officer nga si Major o Police Major Ayman Kusayma Pantaran, 35 anyos, usa ka intelligence officer sa Pagadian City Police Station. Ang duha ka suspek nga gilausab sa pangalan nga Johnny Bravo Gomez o Jerry Bravo Gomez. Base sa inisyal nga impormasyon, nakabantay matod pa ang duha ka mga suspek nga ang mga otoridad ang ilang katransaksyon ato sa maong operasyon hinundan nga naalarba kini sila. Isulat pa matod pa ang sa mga otoridad ang pagpasurinder sa duha ka mga suspek apan misukol kini o misangpot sa pinusilay. Idadayon sa pansipantaran sa Mindiro Medical Center alas sa pagatiman apan giniklara kini nga siyang patay sa alas 12 ang takna sa gabi. Matod pa sa inisyal nga impormasyon na lambigit ang duha ka mga suspek sa karnaping illegal pabaligya sa armas. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Daghang salamat gobang Renzo Malinog, gikan Joy FM, Panggilbe. Samtang temporaryong gisuspende sa administrasyon sa Jacinto Elpa National High School, ang face-to-face sa classes kagahapon human mikatag ang social sa social media. Ang mga Facebook post nga doon ay gigatahong hulga sa pagpamusil sud sa maong tunghaan. Ang maong impormasyon paspas nga may kailap online na og nakahatag o kahadlo o kabalaka sa mga estudyante magtutudlo mga tinunan og mismo mga ginikanan. Suma sa opisyal nga pamahayag sa eskwelahan dihang nadawat ang impormasyon dayon kining gitaho nga na sa PNP. Gihimo karon sa PNP Anti-Cybercrime Group ang investigasyon armasuta kung kang kinsa gikan ang maong post og aron usaba masayran ang sirkumstansya ni ini. Isip alakang sa pagpanalipod sa kaluwasan sa mga estudyante magtudulog tanang personnel. Nakiga-koordinar usab ang administrasyon sa DepEd School sa Division Office sa Tandag City og nakahukom sa temporaryong suspension sa face-to-face classes og temporaryong ipatuman ang alternative delivery mode hangtod nga adunay tino na nga kaklaruhan ang maong imbestigasyong ginahimo karon sa kapulisan.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Coast Guard napadayon ang pagpangita sa nawalang mananagat dito sa dahikan na Matia City. Atong siren ang detalye gikan sa Joy FM Davao Oriental na sa linya naka-standby. Sigaw bang Erwin Umadhay.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
5: Padayon ang pagmonitor o koordinasyon sa Coast Guard Station Davao Oriental kalabot sa usa ka mangingisdang gikatahong nawala sa kadagatan sa barangay Dahikan, Mati City, Davao Oriental. Gila ang missing mangingisda nga si Johnny Pacheco, 40 anyos, residente sa magsaysay 17-B, Mati City. Base sa inisyang impormasyon, sakay si Pacheco sa FB Mission 4 samtang nangisda sa maong katubigan niadtong Agosto 23, 2026. Apan wala na siya makapauli hangtod karon. Pagkadawat sa report, gisugdan dayon ang koordinasyon alang sa search and rescue operation. Lakip ang pagpanghatag sa impormasyon ngadto sa mga coastal community, lokal nga mga mangingisda o guban pa mga maritime stakeholders. Gihangyo ang mga mangingisda o residente sa coastal areas nga magmatngon o gamutaho dayon sa pinakaduol nga Coast Guard Unit kung adunay makita o nahibawaan ng impormasyon nga makatabang sa pagpangita kang Pacheco. Padayon usab ang Coast Guard sa pagmonitor o pagigtambayayong sa mga concerned agencies aron mapalig-on ang kaluwasan sa mga nagpanginabuhi sa kadagatan. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Daghang salamat gaubang Erwin Umadhay gikan sa Davao Oriental. Samtang sigpaw ang duha ka mga lalaki human sila na aktuhan nga nagapahigayon og patsasyon sud sa Panimay sa Purok 3 sa barangay May Gatasan dakbayan sa Bayugan Agusan del Sur. Nailan ang dinakpan nga sila alias Richard 21 anyos og Duldul 46 anyos ang duruha pulos mga marupyo sa Purok 2 barangay New Tubigon si Bagat Agusan del Sur nga midayo lamang sa maong dapit. Suma sa taho sa PNP, gipahigay na operasyon alas 10:15 sa gabi is Panimay nga gipanagiyahan sa usa ka alias Edmond. Upat ka individual ang naasood sa bahay ni atong tungura apan daling nakasibat ang laing duha. Lakip ang tagiya sa maong Panimay. Sa gihimo nga pagrekisa, na-recover sa mga otoridad ang duha ka pakete sa ginadudahang Shabu. Usa ka giablihang sudnalan sa Shabu. nga adunay ang mga aluminum foil og tutor, tulo ka lighter og YO nga o lighter nga YO og cash nga balora 7,000 pesos. Sa karon ang mga dinakpan anana sa kustodiya sa PNP.
2: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
3: Alas 5:35 ang atong oras.
6: Hapsay ang pamati sa senior citizen nga si Conchita Sobrecare, 65 anyos, taga-poblasyon Caraga, Davao Oriental. Basta makatumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
7: Bilunga Gold, hantog ka rin.
8: Ano po?
7: Eh, marob din naman ko kalako kung di ko kainin yung bilunga. Sakit ba rin?
8: Ang imo hantiin.
7: Ang imo hantiin ko.
8: Oo.
7: Okay. Naminhod. Nang sa akong amahan, kuan daw itong 10 anyos pa ko, polio ko.
8: Oo.
6: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Masarap ang pakiramdam ni Sam Rasali, taga-poblasyon Pikit, Cotabato, kapag nakainom siya ng Kopiyaki 7-in-1.
9: Kasi dati ano, masakit man ang paa ko, parang arthritis ba? Every morning, magkape ako, yan ang ginagamit ko yung Yaki.
8: Ano po yung Kopiyaki 7-in-1?
9: 7-in-1.
8: Tapos po?
9: Nung nag-start ako minom ng Yaki, yun, naalis na yung ano yung sakit ng ano, paa ko.
6: Yan ang Kopiyaki, hinimo sa Yaki Laboratory. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Yaki, yummy!
2: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
3: Alas 5:36 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Suspect sa pagpamaligyag at droga. Sikpaw dito sa Osamis City na dakpan sa bypass sa operation. Sa irontang detalya, nasa linya si Renza Sumalinog.
2: Tinig ng kanayunan. Tinig ng bayan.
4: Nadakpan ng usa ka 31 anyos nga usa ka lalaki nga nailhan si alias Jairi. Human kinig gipahigayon ang usa ka bypass operation dito sa Purok 1 Barangay Labo, Uzami City, alas City ang takda sa gabi kapit kung kulang. Gipahigayon ang operasyon sa mga operatiba sa City Drug Enforcement Unit o CDEU sa Uzami City Police Station uban sa suporta sa Sican Provincial Mobile Force Company. Aton sa operasyon na sakmit gikan sa suspeka ang 11 kagagmayng sachet. Nga doon ay sunod nga gituo ang Cebu, lagip na ang usa ka putusa nga nakuha ato sa bypass transaction. Narecover usab sa mga operatiba ang usa ka kahang nga sigarilyo nga ingong gigamit nga gisudlan sa mga sachet, ingon man ang 500 pesos nga bypass money. Gipangunahan ang operasyon ni Deputy Chief of Police, Police Major Alfie Sabadokya. Ubos sa direktibo usab o pagdumala sa ni OIC Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Mark Green G. Lagura. May tambong isip mga saksi sa operasyon ang mga opisyal sa barangay, representatives sa Department of Justice o DOJ o ang local media. Ang suspek nga matod pa o sa Kaminyo o residente kini sa barangay Labo ang nagkaroon sa kustodiya sa kapulisan sa tanggi pasakaan na o kaso sa kapulisan sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang ang mga nakumpiska ng mga substansya o mga ebidensya ipailalom kini sa hustong laboratory examination aron makumpirma kung kini illegal nga druga. Para sa Tinig ng Bayan, Renzo Malinog, Joy FM, Panggilbe.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Alas 5:38 ang atong oras sa daghang salamat kaubang Renzo Malinog gikan Joy FM Panggilbe. Atong huwatan ko ng report gikan usaba sa may Davao Oriental. Samtang sikpaw sa hot pursuit operation sa PNP ang usa ka lalaking suspect sa pagmanigbas patay sa 84 anyos nga mag-uma sa Block 3 sa Barangay Afga, Sibagat, Agusan del Sur. Gikadahong misibat ang suspect nga gilang si alias sa Lawlaw pinaagi sa pagsakay sa bus human gihimo ang krimen apan daling nasundan sa mga otoridad. Ang biktima na kitan nga wa nay kinaboy isod sa iyang panimay. Human maalerto ang Sibagat Municipal Police Station pinaagi sa taho sa usa ka concerned citizen. Gipahigayon ang mga operasyon. Uban ang tabang sa mga residente ga barangay officials di na recover sa PNP ang duha ka bolong gigamit sa nitabuan sa maong krimen. Subay sa inisyal ng investigasyon, nagkainom matod pa ang suspek sa wa pa mahitabo ang insidente dihang miadto sa bahay sa biktima aron pangitaon ng iyang asawa di nahitabo ang pag-atake. Sa pagkakaroon na padayon pa ang pagsusi sa mga otoridad alang sa mas lawom nga motibo ni ining maong krimen.
2: Tinig ng Kanayunan. Tinig ng Bayan.
3: Alas 5.39 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang at tudling sa atong mga taho karong buntaga gikan sa may area sa Northern Mindanao. Din gipahugdan pa karon sa Police Regional Office at 10 ang seguridad sa mga tungaan sa Dibuka, Northern Mindanao. Pinaagi sa hugot ng Police Visibility, Foot Patrols o Cyber Patrolling. Talawala sa mga nagapadayong hulga sa internet batok sa mga tungaan. Gikan na yun ni PRO 10 Spokesperson Major Joan Navarro. Giya pa hayagan niini nga nagapadayon na ang maong direktiba sa Dibok Rehiyon na diin nakikalayon na sila sa Anti-Cybercrime Unit 10 aron masubay ang mga nagikan nga hulga nganha sa social media.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Alas 5.40 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang tudling sa atong mga taho karong buntaga. Muraga na ana sa linya ang atong kauban. Awa pa ang atong kauban.
2: Tinig ng kanayunan.
3: Dito gihapon sa may Northern na Mindanao, nabugtuan sa iyang kinabuhi ang usa ka 36 anyos nga lalaki human kini nga giluba sa 46 anyos niya nga igsuon sa Purok 2, Barangay Osmeña, Dangkagan, Bukidnon. Ni atong nakalabay nga adlaw matod sa taho sa Dangkagan Municipal Police Station nga naitabo ang insidente sud sa Dola Dangkagan na palitizing compound kung asa nag-inom ang magsuon na uban ang ilang kauban sa trabaho sa dihang kalit nga naglalis sa amaguwang og manghod tungod sa ilang personal nga dumot dugang sa taho nga ang nga sa tunga-tunga sa ilang pagtinubagay sa mga kahait sa pulong sa ilang away sa dihang kalit nga mihulbot ang amaguwang og kutsilyo gikan sa iyang bag og dayong gihansak sa iyang manghod sa makadaghang higayon na dahil usab nga gidala ang biktima sa provincial hospital apan gideklarang dead on arrival sa mga doktor. Dali usab dayon nga nasikpaw sa mga personnel sa maong plantasyon ang sospechado og garon anana sa kustodiya sa PNP.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
3: Samtang dugang atuling sa atong taho gikan Davao na maligya og Cebu na dakpan sa bypass operation dito sa munisipyo sang Katiel. Sa erontang detalye na sa linya si Erwin Umadhay.
2: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
5: Naadakpan ang usa ka gituuhang street level individual atol sa bypass operation nga gipahigayon sa Katiil Municipal Police Station uban ang mga operatiba sa PDEU, PIU ug First DOPMFC, 1103 RMFB ug sa koordinasyon sa PDEA Region 11 sa sitio Tinumbo Barangay Poblasyon Katiil Davao Oriental alas 2:45 sa kadlawon sa miaging adlaw. Gila ang suspek sa alias EJ, 26 anyos. Ulitaw, walay trabaho o residente sa Purok Proper, Barangay Alegria, Katiil. Narecover gikan sa suspek ang lima kasasyeng nga gituhang Cebu nga gibanabana nga na ay timbang 0.3 grams nga doon ay standard drug value nga 2,040 pesos o 500 pesos nga bypass money. Sa pagkakaroon, ananas sa kustodiya sa Katiil Municipal Police Station ng suspek o magatubang sa kasong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26, Erwin Umadhay, para sa Tinig ng Bayan.
2: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
3: Daghang salamat, Gawbang Erwin Umadhay, gikan Joy FM sa Davao Oriental.
2: Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan.
3: Samtang usa ka 78 anyos nga Amerikano ang napalgang wa na ginaboy sudya ang gibangang bahay dito sa Menzi Village, Barangay Agusa na Kanyon, Manolo 14 sa Bukidnon. Sa taho sa PNP, matod pa napalgan na lang ang 46 anyos nga live-in partner ang biktima. O sa live-in partner ang biktima nga naghigda og wa na ginabuhi alas 6 ang takna sa buntag. Dali usab nga gida ang lawa sa biktima sa bahay tamalan ang bang gideklara kining wa na ginabuhi. Sa pasinunang investigasyon sa PNP, wa sila nakitang foul play sa kamatayon sa biktima. Apan matod pa nga aduna kini gihambin nga balatian sama sa lymphoma o prostate cancer nga gituang mao hinungdan sa iyang kamatayon.
2: Tinig ng kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Alas 5:44 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa atong mga tudling, sa atong mga taho karong buntaga. Sikpaw sa kapulisan, si Marantao Vice Mayor Ali Iskandar Onti Alonto III. Human nagpaglugwa ang korte sa Warren Alvarez sa kasong murder of frustrated murder sa lungsod sa Marantao, Lanao del Sur. Ang maong Vice Mayor ang nasikpaw gini sa usa ka gambalay. Nga na imutang sa Barangay San Miguel sa Iligan City, pinasika sa Warren Alvarez nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 44 sa Initao, Misamis Oriental sa pagkakaroon ng dinakpan na nana sa kustodiya sa PNP.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Samtang lukso kita dito nga bahina sa may area sa Barm Region. Dito sa may Barm Region, bugto ang kinabuhi sa usa ka sibilyan nga empleyado sa police station. Human kini nga gibanhigan sa Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte. Nakasakay sa iyang motor ang biktima nga si Jonathan Juan, diyang gitiro sa wa mailing suspek ni adtong nakalabay nga adlaw. Gikan ni Captain Steffi Salagit. Ang tipong baba sa Police Regional Office, Bangsamoro Autonomous Region, nga si Juan, ang usa ka NUP member niining Sultan Kudarat Municipal Police Station, dayong namatay tungod sa samad pinusilan kining maong biktima. Padayon pa karon ang investigasyon sa PNP.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Samtang nagpasangad sa kasong damages and attorney's fees sila MP Suwaib Oranon, MP Dan Asnawe o Commander Muhadin Usman, batok ang Harun Suraika Budzal sa Regional Trial Court 12 Judicial Region sa Cotabato City. Kay nomdumang si Budzal ang nagdusot sa naunang petisyon batok ang Oranon Asnawe o Guzman sa Commission on Elections nga nag-auhag nga ma-disqualify ang tulo nga nominado sa Bangsamoro Federalist Party alang sa duol nga Bangsamoro Parliamentary Elections. Ang nasangpit nga petisyon ang gibasura sa COMELEC First Division tungod matod pa sa kawalay igong sumbanan. O gawao sa masunod ang gitakdang requirement sa ilang petisyon. Human ang pagkabasura sa maong kaso, may duol nga na sa RTC sila Oranon Asnawe o Gausman na aron nga pangayon ang danyos o attorney's fee kalambigit sa matod pa kadaot o gasto nga nahatag sa maong petisyon. Abot matod pa sa 7.3 million peso ang kinatibok ang damages o guman pang balor nga ginapangayo nining tulo ka mga complainant.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Alas 5:47 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Gikan na Bangsamoro, naog kita dinhi nga dapita sa Region 12.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Dinhi sa Region 12, bugto ang kinabuhi sa 53 anyos nga barangay captain. Human nga gitiro sa duha ka wamiling lalaki sa barangay Banawag, President Quirino Sultan Kudarat kagahapong adlaw. Gila ni President Quirino Municipal Police Station ang bigima nga si Bernaned Acosta Barua, baryo kapitan kini sa Banawag ug Mulubyo sa Purok 4 sa maong baryo. Nitabo ang insidente bantang alas 11:20 sa buntag sa Purok 3 kun asa kauban matod pa sa bigima ang iyang asawa ug usa pa ka kauban samtang gakaon haduol sa iyang sari-sari store. Sa paunang investigasyon sa PNP, kalit lamang migutho ang duha ka mga lalaki nga parehong nagsulob og itong nga jacket og nakabonet. Sakay gini sa motor, nga way plaka ang mga suspek dihang giduulan ang biktima og gipadonan og bala. So wa pa mapunti nga matang sa armas sa human ang pagpamusil dahil nga miipsod gini mga suspek papaingon sa barangay Malingon. Nakabaton og samad sa bala ang lawas ni Barua nga dayong gidagan ngadto sa bay Tambalanan apan gideklarang dead on arrival. Padayon pa ang investigasyon karon kalambigit sa maong insidente.
2: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
3: Samtang nagtinabangay ang mga Mulubyo sa Sarangani sa pagbalhin sa mga relief goods gikan sa helicopter papaingon sa komunidad nga naapektuhan ining magnitude 7.8 ang pagtayog nitong buwan sa Hunyo. Usa-usa nga gipasa sa mga residente ang food packs ubang mga relief goods sa human nga gihatod sa 205 Tactical Helicopter Wing sa Philippine Air Force sa ang mga hinabang. Gipadagay ng operasyon sa pagigaalayon sa Office of the Civil Defense Regional Office sa 12 DSWD o lokal nga panggamanan. Padayon pa ang relief operation sa Philippine Air Force sa mga komunidad nga nang nahanglan og tabang human ang maong pagtayog.
2: Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
3: Alas 5:49 higala kadto ang mga laray sa atong mga balita karong buntaga alang sa atong mga balitang probinsyal, mga taho gikan sa lain-laing bahin dinhing bahina sa Mindanao.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng
3: higala sa atong pagbalik mga balitang lokal human lamang ining pibila sa atong mga pahinumdom.
6: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron iubos ang iyang blood sugar level.
10: Nina, di taman ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
6: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
10: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likod, nagbaba ang sugar ko.
6: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
11: Anga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon priba.
12: Ngano di ay pre?
11: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
12: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
11: Alangan pre. Anga lagi. Uki kaayo.
12: Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
11: Ganado capsule pre.
12: Sige pre, adto na ko. Kay mopalit na ko ganado capsule pre.
2: Ganado Capsule. Sulayin ninyo na ana sa mga butika. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
3: Para sa Pilipinas, 50 minutos sa Manila-Bayan, alas 5 sa buntag. Iningatak na sa iron ta mga development o mga panghitabo. Mga latest sa gikan dito sa My People, my area din sa probinsya sa Cotabato. Ana sa linya si June Villa Soto.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
3: Kaubang June.
13: Yes, good morning, maraming salamat at magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Nakapagpili na ang mga tribal leaders mula sa iba't ibang indigenous communities ng kanilang bagong Indigenous People's Mandatory Representative o IPMR para sa bayan ng Libungan, Cotabato. Ito ay sa katauhan ni Emergel Daki Humabad. Papalitan ni Humabad si Ginoong Rodrigo Rangaban na bago lamang napili bilang provincial IPMR at ex-officio board member. Ngayon pa man, ang posisyon ni Ringaman ay napunta nga dito kay Binibining Humabad na pangalawang beses na na matatawag na ex-officio municipal councillor dahil si Humabad o si Daki Humabad ay dati na rin nagsilbi noon sa nasabing bayan bilang sangguniang kabataan Municipal Federation President. Si Humabad ay anak ng yumaong alkalde ng Libungan na si Jungan Humabad at nagmula sa tribong Manobo. Samantala, dumalo naman si Mayor Rolier naman sa Kadalan sa isang pinatawag na emergency coordinative meeting bilang paghanda sa nakatakdang isa o nakatakdang active threat or active attack school safety drill na ipinag-utos ng Department of Education para sa mga pampublikong paaralan. Dito sa bayan ng Misaya, binigyang diin ni Mayor Sakrala ng kahalagahan ng maagap na koordinasyon at kahandaan ng bawat sektor upang matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga mag-aaral, guro at iba at mga buong komunidad. Aniya, ang kanilang paghanda ay managangatpang upang mapalakas ang kahandaan at pagtutulungan ng mga sa lahat ng panahon o anumang insidente. Dinaluhan ay naturang pulong ng mga guro mula sa public schools districts ng Midsaya Cotabato, ang Midsaya pa North District, Midsaya pa South District, Midsaya Central District, Midsaya pa West District, Midsaya pa Southwest Districts, kasama ang mga kinatawan sa Security at Emergency Response Agencies katulad ng PNP, EFP, Bureau of Fire at mga Disaster Preparation Committees. Yan ang mga latest na balita mula dito sa T-Palma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
2: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
3: Daghang salamat gawbang June Villa Soto live gikan dito sa may Pipalma area dinhi sa probinsya sa Cotabato.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Sa laray sa atong mga balita nga lokal karong buntaga, pito ka mga pamilya nga apektuhan sa residential fire sa Mlang ug Atulunan Cotabato ang nakadawa sa construction supplies, pagkaon ug uban pang non-food items gikan sa provincial government pinaagi sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office ug ingon man sa PSWD. Lagib na nini ang taga-usa ka pamilya gikan sa Dalife Mlang, F. Cahilo ug Bula sa may Tulunan ug tulo ka mga pamilya sa Barangay New Panay sa may Tulunan. Gipadayon ang paghatag ginabang sa direktiba ni Governor Emilio Mendoza aron gayud nga matabangan na kini nga mga apektado nga mga pamilya.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Samtang ni abot na dinhi sa probinsya sa Cotabato ang first batch sa localized venting bigas. Diin ang pre-registration na gipatigayo na baguhay lamang sa Office of Provincial Agriculture. Sa formal nga pag-ablihan ang programa, dunga na opisyal nga pag-abli sa kalibungan na Festival Ugmang Adlawa. Una nga maghatag kahigayunan gini alang sa 250 ka mga kwalipikadong beneficyaryo o makatabang nganha kanila aron gayod nga makabsan o kuhaan ang ilang galasuson na sa pagkaon sa adlaw-adlaw.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Alas 5:55 ang atong oras, samtang dungan usaba sa ipahigayon nga kalibungan na festival ano. Adunay pag-awhag karon ng provincial government binaagi kang Governor Emilio Lala Tellino Mendoza nga na sa mga job seekers sa tungod nga adunay ipadigayon nga ipatigayon na nga jobs fair alang sa mga kabatanunan na o mga katabatan yung nagapangita o ga-opportunidad. Ipatigayon ka rin. Karong Agosto 29, alas 8 sa buntag ginamag-abli, dina sa The Basket Capital Compound sa Amas, Kidapawan City. Adunay online forms, online registration nga ipatigayon o pangitaon lamang gini sa Facebook account sa provincial government.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
3: Samta nga 280 ka mga mag-umagikan Barangay Ugalingan na Takupan General Luna o Poblasyon sa Carmen ang nakibahin ining technical briefing and distribution of interventions ilawom sa RISA program ng ingresulong sa Department of Agriculture katambayayong ang provincial government aron nga mapauswag pa og mapabilin ang kalidad sa ani. Dungan si Municipal Councilor Albert Rivera gidawat sa mga benepisyaryo sa aktibidad ang pagpadigayon ni ining maong kalihukan sa Carmen na Gymnasium baguhay lamang ang foliar fertilizer sa biofertilizer, soil amelioranta og uban pang agricultural inputs sa nga nagapaayos pa o magapalambo pa nga nasa kondisyon sa ilang yuta o mga pananom.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
3: Alas 5:56 ang atong oras sa higala, dugang tudling sa atong mga balita karong buntag, dugang tudling sa atong mga developmental news sa gipangunahan sa provincial government ano ang pagpanagtag ni ining social pension sa 37 ka mga baryo sa Mlang, Cotabato nga unang gipamahin anaa sa 6,869 ka mga senior citizens nga tag 3,000 pesos nga abot kini sa 20.60 million peso ang kinadibok ang balor ni ilawom sa social pension program sa national government katambayayong lain-lain sangay sa gobyerno. Kinikabahin gihapon sa tinguha sa gobyerno nga mapabatyag nga sa lolo o lola ang bunga sa ilang mga paningkamot o nanahimong ambit nganhi sa atong katilingban.
2: Tinig ng bayan! Tinig ng bayan!
3: Samtang nagpaluga na sa Rojo ang Commission on Elections kinapahon si D alang sa mga schedule sa filing of Certificate of Candidacy alang sa barangay o sangguni ang kabataan elections. Gipahibaw sa COMELEC ang schedules nga pirmado ni City Election Officer Attorney Kirby Abdullah alang sa pagserbing giya sa maayong pagproseso sa COC filing. Giya sugdan na September 28 o pagasugdan September 28 ang filing kung naasa maunang magsumiter ka sa ilang barangay o magsumite sa ilang barangay o SKCOC ang mga kandidato gikan sa mga baryo sa Ama sa Masyon, Balindog, Binuligag, Birada, dayong musunod ug uban pang mga baryo sa Kinapawan hangtod Oktubre 3. Maghatag usab og palugit ang COMELEC pagdangat sa Oktubre 5 alang sa mga late filing nining COCs. Gikan na alas 8 hangtod alas 5 sa hapon ang filing sa COC sa buhatan sa City COMELEC. Magsugod usab ang campaign period da Oktubre 22 hangtod Oktubre 31. Sa November 2, ang PEDSA sa barangay ug sangguni ang kabataan election day.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Oo, kinsa may dili excited niini nga BSKE nga kuan kining pinilian.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Nabay pending karon nga kuan no mga house bill nga nasa Congress o sa Senate. Kalang bigit kuno niini nga plano nga pagpostpone sa pag-irog niining eleksyon sa BSKE.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Murag incumbent ng mga barangay official lang ang delay kuan ini excited na nga taliabot na gyud ang eleksyon samtang sa atong dugang taho karong nga buntaga dako gayud ang pagpasalamat sa DepEd ano og BFP Antipas sa og Arakan MDRRMO din sa Antipas og PNP usab sa tanang mga mulupyo usab nga mitabang sa pagpaog nining kalayo wa usay napatik nga nasamdan o namatay nining kalayo ano ni Ulboh din sa tunghaan sa Antipas Carabado di ina duha ka room ang gilamoy sa kalayo kining kasamtang ginagamit nga stock room ang hingpit nga gilamoy sa kalayo ug usa ka instructional room grade 6 kini ang naapektuhan tungod sa pagkasunog sa kisam niini sa kasamtang ginasayod pa sa mga otoridad ang kining nga tinubdan gayod sa kalayo o sunog nga nahitabo kag BE dinha kini sa Antipas sa Kota Batu.
2: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
3: Higala, impunto alas 6 na ang atong oras. Wa na gina igong oras atong pagbanag-uban sa unang hunat sa programang Tinig ng Bayan na karong takna karong adlaw nga Martes sa Petsa 25 ning buwan sa Agosto tuig 2026. Gikan na dinhi sa Joy FM Kinapawan. Nang salamat din sa atong mga sister stations ha sa paghatag update sa so, paglabay nining atong programa nga na sa nanggitsakpan ang Joy FM Pangil Bay o Joy FM Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Joy FM Kinapawan sa probinsya sa Cotabato. Kini si Tinig 43 sa Jan Antoro Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
2: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM.
14: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas taga Kamayahan, Butuan City kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
15: Hermosa Kojic kanaki na wala akong bugas kung naman kong mga wak-wak kanang parang puti na wala puti
14: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
2: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
16: Isayo sa ating mga orasan na 3 minuto na po makalipas ang alas 6.
2: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag-Serpentina Plus.
17: Laging subaybayan
2: ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Maayong buntag mga katinig. Welcome to rin sa ito ang programa ang Planetime Edition sa Tinig ng Bayan mga katinig. Adlaw nga Martes, 25 sa bulan sa Agosto. Lapit na mahuman ang bulan, no? Anyway mga katinig, daghang tagisigutan karon og unahon na to kaning hisigutanan na mga updates sa diha sa nagpadayon nga kampanya sa eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga paghimuon karong September 14. Apan mga katinig, aduna po yung mga hisgutanan nga lain kaya aduna schedule ang Department of Education nga maghimo og drill, no? Kaning attack drill apan murag dili sa North Cotabato, dili siya madayon karong adlaw. Mga katinig, nasa linya na po ang ating guest galing po sa Lente, si Attorney Una Caritas para po dito sa ating diskusyon na tungkol sa mga kaganapan dyan sa BARM. Attorney, welcome po sa Tinig ng Bayan.
1: Maganda umaga po sir, maganda umaga po sa lahat ng mga tagapakinig at tagapanood sa Tinig ng Bayan po.
0: Mm-hmm. Kumusta naman po kayo? Mukhang punong abala kayo ngayon.
1: Okay naman po. Dire-diretso po activities at medyo nagpipick up na po. Sunod-sunod yung mga activities dito. Ngayon po ay yung Regional Intertribal Assembly po para sa pagpili ng mga representatives na NMIP sa Parliament. So ito na yung araw na malalaman natin sino yung dalawa na magiging representante ng NMIP sa tomorrow Parliament. Tapos mamaya po may conference ang Committee on Contrabigay. Bukas po yung final Regional Command Conference. So sunod-sunod po yung activities natin, Sir Ron.
0: Mm-hmm. Paliwanag niyo po muna ba ano po yung proseso ng pagpili ng NMIP?
1: Opo. So yan po yung magsisimula sa bawat tribo, yun po yung tinatawag na tribal assembly. Tapos kapag nakapili po lahat ng tribo, dyan pipili sa lahat po ng mga napili sa bawat tribo, ngayon nga po yung Regional Tribal Assembly. At talo po yung representante, isang babae at isang lalaki.
0: Mm-hmm. At ang tribo lang po, ang kaibahan rito, I would like to believe na ang kaibahan dito ay itong mga representante ng tribo ay yung tribo mismo ang magtatalaga at hindi na kailangang mangampanya sa iba pang or
1: apo,
0: humiling ng boto sa iba pang mga sektor.
1: Opo, tama po yun Sir Romy, yan po ay taliwas dun sa alam na po natin ngayon na voting at large sa ibang mga sector representatives. Katulad po ng para sa mga settler communities, kabataan, kababaihan, religious at traditional. So sa kanila po ay voting at large, ibig sabihin kahit hindi ka babae, kunyari po, pwede kang bumoto para sa kababaihan na sektor. Sa NMIP po, since DOL po, nire-recognize po talaga yung custom at traditional na at ang pagbili po ng leader nila ay by consensus at sila-sila lang po talaga ang nag-uusap. Kaya po may ganyan na proseso para po natin mga non-Moro indigenous people.
0: Aha. So that even long before the September 14 election sa kilala na at alam natin kung sino magre-represent sa ating mga indigenous peoples.
1: Opo. Pero ang proclamation po nila ay kasabay po ng proclamation nang mananalo po ng September 14.
0: Mm-hmm. Will there be ano, meron po bang nominations kasi sinabi niyo dalawa and this will be coming from I believe all tribal groups in the BARM. May preliminary nominations po ba?
1: Opo, yan po yung ano merong magkakaroon po ng mga delegates o yung mga nominees po na magagaling nga po dun sa mga tribal assembly na sila-sila rin po ang pumili bawat tribo at sila-sila po ang magbobotahan para sa regional intertribal nga po assembly na mangyayari ngayong umaga dito sa Cotabato.
0: Mm-hmm. Paano yung pagdetermine po ng representation in terms of ano po equal representation in terms of number ng IP group, hindi na po ba kinukonsider yun? Dahil siyempre alam naman natin na maraming Tiduray dyan at may mga ibang tribo din.
1: Sa Bangsamoro Organic Law po, Organic Law po, pre-identified na po sino yung mga NMIP. So alam na po natin sino dapat mag-assembly at sino po yung magpipili para po sa representasyon ng NMIP sa Bangsamoro. So identified na naman po yan beforehand pa sa Bangsamoro Organic Law. Sino po yung mga papasok sa definition at category po ng mga NMIP on non-Moro indigenous people.
0: Mm-hmm. And do you know what these groups are?
1: Ano po yun? Tiduray, Lambangian, Bulaan. So, meron po sa Lanao del Sur. Of course, meron sa Tawi-Tawi, sa Basilan. Hindi ko lang po ma-outline ngayon, pero siguro bigyan niyo lang po ako ng ilang minuto. Ma-outline niya, Sir Robby, maya-maya.
0: Aha. Pwede naman po i-text lang yan na mamaya para masali doon sa ating news.
1: Opo, now, ako po tayo magtako.
0: Attorney, kumusta naman po yung monitoring natin sa implementation at pagtupad sa mga election laws ng ating mga kandidato?
1: Ano naman po, so far so good po, Sir Robby, except yung sa mga insidente nga po ng violence. Yan naman po ay hindi lang po yan isolated sa Worms. Sa election naman po sa Pilipinas, hindi po nawawala yung mga incidents na may kinalaman sa election. Pero yung expectation po na mas mataas, fortunately, hindi po yan nangyayari. And pagtingin po natin, kanyari po sa mga posters, nandito po kami sa Cotabato, nag-operation baklas na po ata ang ating mga election officer dito sa Cotabato. Mm-hmm. Kaya po hindi na tayo masyado nakakita, fortunately po, ng mga posters na wala doon sa common poster area or sobra-sobra po doon sa site na inaalaw according po sa batas ng election.
0: Mm-hmm. Kasama ko po si Tinig 40 Ruby Padilla Season.
2: But, good morning po, ma'am.
0: Attorney?
2: Hello?
1: Yes po.
0: Sinasabi nyo na hindi naman ito ano, kahit saang lugar sa bansa pag election, meron talagang mga election violence, hindi isolated itong BARM. But we know for a fact, attorney, na iba at distinct yung Bangsamoro Autonomous Region, especially itong election na ito. Dahil itong election na ito, we all know that this is supposed to be a deliverable ng comprehensive agreement on the Bangsamoro or yung CAB. And no, the CAB is a product of a long process of negotiation between the government and the MILF. Now, we are here in a campaign period, mainit na ang campaign period because MILF are pitted against MILF, specifically itong BUJP against the BFP. And itong nangyaring ang sabi, ang term kasi ng army strafing dito sa vehicle ni sino to? Makakwa. Somehow magre-reinforce talaga ito doon sa already medyo mainit na sitwasyon. And considering what makes it again more peculiar is the fact that both the forces of the supporters of Makakwa and the supporters of Murad or the BUJP and the Partido Fed, ano, itong BFP ay mga armado ito, hindi pa po ganap na natapos yung decommissioning. Kaya may mga armas pa ito. Unlike before na siyempre, of course, meron naman ding mga violent na incident, but ito yung mga traditional politicians. And traditional politicians, hanggang ngayon, marami rin sa kanila ang tumatakbo. At alam natin yung mga armado din po ito sila. Hello? Attorney? What happened?
1: Nag-agree naman po tayo dyan sa konteksto po na nilatag nyo. Pero ang maganda po nga, hindi naman po maganda yung assassination attempt kay ICM Makakuha. Pero pagkatapos po nangyari, yan lahat po ng grupo ay nag-issue agad ng statement condemning the incident. At ano rin po yan, maganda po yung signals o maganda po yung example sa mga supporters lalo na po. Kasi nabanggit niya talagang heightened po talaga ngayon ang damdamin ng mga supporters ni ICM Makakuha po at kay Kagi Ebrudin. So, yung pong mga pag-issue agad ng statement concerning the incident, isa po yung magandang ehemplo na nagsasabi po sa mga supporters ng bawat grupo na wag muna tayong masyadong mainit ang ulo or wag tayong papatalakad. Hindi yan enough na mitsa or enough na insidente para ma-derail po lahat ng preparation at lahat ng ginagawa nila papunta sa September 14 election. So, ano naman po yan, parte ng election, nahikid ang paglalaban ng isa, dalawang grupo, tatlong grupo. Pero lagi naman po natin paniniwala at yung pong nilatag niyo nga po na konteksto kanina, ang election po sa September 14 ay hindi lang po election, ito po ay laking parte ng peace process o yung po sa political track nga po ng peace process. At hindi po na-peace yung decommissioning, na-suspend lang po siya dahil wala nga pong representante ang government side doon sa peace process. But fortunately, dahil po nagkaroon na po ng appointment, tuloy-tuloy na po yung decommissioning. At lagi po natin titingnan, kahit anong mangyari sa eleksyon, tuloy-tuloy naman po yung nilatag na PAB, na CAB, at yung peace process po na nangyayari between the Philippine government and the MILF. Kung ano man po mangyari sa eleksyon, manalo po ang MILF, matalo, tuloy-tuloy po yung peace process. At hindi pa po yan tapos yung normalization track, yung sa political track nga po. Mm-hmm. At yan po ay nire-recognize ng fortunately ng lahat ng grupo po na tumatakbo at nakikilahok sa unang BARM parliamentary election.
0: Mm-hmm. Nire-recognize po ng lahat ng grupo, kanya po. Kanya lang po, yung pumirma ng peace agreement with the government sa panig ng MILF ay itong grupo nila Murad, nila Iqbal. And actually, pati ito si Makakwa, siyempre, kasama nila dati. And now, paano po magpapatuloy yung peace process if kung itong mga MILF na pumirma ng kasunduan ay hindi mananalo at hypothetical question ito, at ang mananalo itong mga MILF na dinisown na ng Central Committee ng Moro Islamic Liberation Front?
1: Iyan po ay parte ng proseso for the past few years naman po, dahil apat na beses na pong nasuspend at na-postpone ang BARM parliamentary election. Nire-recognize rin po ng MILF leadership na itong transition, identified na sila ang lead sa transition authority. Pero pagkatapos po na eleksyon, whether or not sila po yung manalo, ay tuloy-tuloy ang peace process. Sila pa rin naman po ang katransaksyon ng ating gobyerno. Whether or not, sila po yung magli-lead sa first elected parliament. So,
0: mm-hmm.
1: Again, hiwalay po siya. At maganda po yung lagi natin naririnig sa leadership ng MILF, na kung manalo sila or matalo, irerespeto po nila yung result ng eleksyon. At hindi yan makaka-apekto sa hindi pa po tapos na peace process between their group and the government.
0: Mm-hmm. When you say sila po, itong grupo ni, you're referring to the group of Kagi Murad?
1: Opo, sila pa naman po ang MILF. Yung pong infighting o yung hindi pagkakasundo ng mga leadership ay hindi naman po ibig sabihin wala na po ang MILF. Intact pa rin po ang MILF. Yung nga lang po, katulad ng ibang grupo, lagi at lagi po may infighting o meron po mga hindi pagkakaunawaan na nangyayari.
0: Mm-hmm. Kumusta naman po yung ating mga security forces, yung we learned na mayroon pang mahigit 1,000 yata na reinforcement yung ating army that came from all over Mindanao. Mayroon pang yatang galing Luzon. Now, the army must be in the proper position to, in a better position to answer this. But as far as your observation is concerned, how are they prepared? How, ano po yung, how visible they are?
1: Base po dun sa mga command conferences na na-attendan po ng LED, at halos lahat naman po ng command conferences sa bawat probinsya ay napupuntahan namin. Ano na po, naka-deploy na, nasa kanila ng presto ang ating security forces. Tatandaan po natin, ang mag-maintain ng security primarily po ay ang armed forces. Mm. Pero mga polis po, mayroon po mga pagkakataon ng sitwasyon, kanyari po sa araw ng eleksyon. Kung meron po tayo mga electoral board na kanyari mag-withdraw or hindi po mag-appear, meron pong sinunayin ng mga special electoral board na yan po mga polis, kapulisan, na sila po yung magsiserve na electoral board or yung mga poll work nakikita po natin na nagkakandak na eleksyon sa mga classroom po natin sa mga eskwelahan.
0: Mm-hmm.
1: So yan po yung ano ngayon, alas ano na po sila, 100% nakadeploy na. Nasa kanila yung kanilang pwesto. Nag-iintay na lang po talaga na mangyayari ang election at maintain ng peace and order sa bawat lugar po na sila yung assign.
0: Mm-hmm. Kanyo po, nasa mga command conferences kayo sa iba't ibang probinsya. And of course, syempre, you're aware na mayroong mga color coding. May red, may green, at I think orange. Itong mga red ay areas actually of concern. And habang merong mga color

0: escalate considering na mainit na yung labanan nitong mga partido?
1: Lagi pong nandun yung possibility, Sir Romy. Pero yung tatandaan po natin, actually, ganda pong ginagawa niya sa Malacan. Hindi po static yung pagko-color code nila sa isang lugar or sa isang area. So kaya po may halaga yung pag-usap, yung constant communication and coordination between the stakeholders. Kasi ano po ay nakikita natin, every week nag-i-issue po ng bulletin na ating Commission on Elections kasama po ng security forces to reflect kung ano po yung sitwasyon sa isang lugar. So tatandaan po natin, apat po yung categories or apat po yung colors ng security situation in an area. Kung may mangyayari pong insidente, pwede pong yan po ay mag-escalate to yung pong mas ma-serious na color. Pwede rin po na mag-de-escalate na kunyari po kung yellow, kung wala namang nangyayari, ay magiging green category siya. So yun po yung magandang nakikita natin in this election compared to previous elections. Mas nagiging reflective po kung ano yung sitwasyon sa baba doon sa color coding na ina-assign po na ating Commission on Elections sa recommendation po ng security forces para sa isang lugar. So maganda po yung dynamic at hindi static yung pagko-color code ng COMELEC kasama po ng security forces.
2: Yes, Attorney. Good morning. Attorney, gusto ko pong magandang umaga. Gusto kong itanong yung dynamics, hindi lang sa mga nagpapapili, Attorney, but sa mga, basically sa mga butante, dahil sila ang magtatakda, sinong papanalunin. Kamusta naman po ang organizing on the ground, lalong-lalo na sa pagpapaintindi sa mga butante at sa mga stakeholders na hindi lang basta fence-sitters but decision makers on May, on August or September 14, Attorney?
1: Ano po, identified naman na talagang problema ang information dissemination at tuloy-tuloy po ang voters education na ginagawa ng iba't ibang grupo, kasama po ang COMELEC, na political parties, ang Lente po at ibang mga civil society organizations. Pero mga Pilipino po talaga last minute, ngayon po talaga nagka-cram. Tindihan po natin yan. Pero siguro yung lagi po namin sinasabi sa Lente, hindi natin habol lahat ng information or knowledge patungkol sa parliamentary system of government. Kasi civic education yan. Pero for the purpose of the September 14 election, ang kailangan pong malaman na ating mga kababayan, paano bumoto, ano yung mga posisyon na bobotohan. At yan naman po ay paulit-ulit, napaka-importante po ng programa nyo. Paulit-ulit nating sinasabi, ilang linggo na po na ito yung posisyon na bobotohan at ilan ang bobotohan bawat posisyon. So, yan po yung mahalaga ngayon. Alam ko po na ang dami nating gustong ituro sa ating mga kababayan. Pero sa amin po sa Lente, hindi na enough yung oras for a civic, deep, thorough civic education. So kailangan i-recognize natin, ito yung dapat malaman ng mga tao sa araw na eleksyon. Sino rin yung mga tumatakbo, kilalanin yung mga programa, plataforma. Pero after the election, saka tayo mag-usap-usap ulit ng civic education. Kasi yung lagi po namin nakikita sa Lente, pagdating po sa aming community-based voters education ay mababaw po talaga ang kaalaman ng mga tao. Ano ang parliamentary system of government? Ano ba ang importansya niyan? Ano ang kaibahan niyan doon sa dating ARM, digital system of government? So kaya pong yan ay mapahaginan, maganda. Pero yung sa oras na natitira natin sa time limitation, mag-focus po tayo at mag-prioritize na ituturo po natin sa ating mga kababayan. Para hindi po sila masyadong malito at magkaroon ng information overload.
2: Yes, Attorney. In a scale of 1 to 10, Attorney, can you give an estimate sa posibleng level of participation nila? At yun bang walang pangamba na paglabas para ilaban ang kanilang karapatan sa pagboto para sa pagpili ng leader na gugustuhin nila, Attorney?
1: Confident po tayo sa pakikipag-usap natin na yung interest ng partisipasyon ay nandyan talaga. Napakataas po dyan. Since 2022, yung una po na election talaga sa BARM ay andyan na po yung interest at kagustuhan ng mga tao na bumoto para sa BARM Parliament. Pero dahil nga po naka-apat na postponement, yung interest na yan parang napupunta na sa frustration eh. Kasi yung laging tanong po sa amin sa voting station, tuloy ba talaga ang election? Sa amin po, tuloy yan. Kasi ngayon, all signs are going towards the conduct of the September 14 election. So, lagi lang po natin sasabihin sa ating mga kababayan, sa mga nakikipo at nanonood, lalo na po ng programa nyo,

0: Huwag na po tayong magkaroon ng frustration. Tipin na lang po natin na tuloy-tuloy ang election sa September 14 at bumoto tayo. At ang lagi po kayusap ng COMELEC kasama ng mga political parties, yan po ay sinususugan ng lente. Hayaan po natin ang mga taong bumoto.
1: Yes,
0: kasi hindi naman po unfamiliar sa atin na may mga areas na controlled. May mga areas na pipilitin na bumoto yung mga tao in particular way. So sana po sa unang barn parliamentary elections, yung ganyang mga actuations or mga ganyan pong pangyayari ay mabawasan. Alam po natin hindi mawawala, pero sana po mabawasan. Hayaan natin ang mga taong bumoto ng ayon sa kanilang gusto.
1: Yes, last question from my end, attorney. Sububoto sila. Hindi rin 100% maa-assure natin na walang reklamo, walang madi-disenfranchise, walang matatakot. But meron ba tayong sentro, attorney, kung saan sila pwedeng pumunta in case na merong kalituhan, merong pagkatakot, o di ba kaya may gusto silang i-report? So, mahalaga po yun kung na-factor, attorney, na saan sila dudulog, saan sila lalapit, meron bang mga hotline?
0: Opo, ang lagi po namin sinasabi, bago po isipin na ang mga kababayan saan lalapit, lagi pong importante ang documentation. Yung pagkuha ng ebidensya, katulad ng pictures, ng videos, yung pagsulat ng kwento, kung ano po yung incident na witness natin or na-observe. Yan naman po kapag kompleto ang documentation, saka po susunod, saan ba tayo magre-report? At madami naman pong avenues for report. Andito po ang lente, bukas po ang lente sa pagtulong sa ating kababayan, sa pag-document po, gawa po ng judicial affidavit sa mga insidente or observations po na witness na ating mga kababayan. Andyan din po ang Commission on Elections at pumuna po ng Bangsamoro Electoral Office sa region para tanggapin po yung mga ganyang reklamo. At sa araw na election po, ang lagi po namin sinasabi sa ating mga kababayan, kung may problema sa loob ng eskwelahan, ang hahanapin na yung principal, sa po pati yung tinatawag na DESO o yung DepEd Supervising Official, na yung pinaka-representante, pinaka-mataas na representante ng ating Commission on Elections sa mga eskwela. So kung may reklamo po, first layer po ng pwede talagang pag-reportan araw na eleksyon ay ang DESO o yung principal po na pinatawag natin. Tapos, importante i-document. Kasi mas mahirap pong mag-report agad pero wala namang enough na documentation o hindi po nasulat ano yung kwento ng kanyang na-witness or na-observe.
2: Mm-hmm. Attorney, mapunta naman po tayo dito sa BSKP, BSKE, no? Dahil bago lang po kakapasok na balita, inaprubahan po ng Senate panel kahapon itong mga panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ang barangay at SK election. Mayroon pong panukala si Senator Chis Escudero na gawing 5 years po itong term of office ng ating mga barangay officials at ito namang si Aime Marcos, mayroong specific date or month rather na minumungkahi kung kailan isasagawa ang election sa barangay at sa SK. Sabi niya sa dapat sa October 2027. Bagamat si itong kilalang election lawyer na si Tukayo Kumakalintal has consistently been saying in all of the past postponements ng BSKE, he has been saying na unconstitutional yan. Ano po ang masasabi niyo rito?
0: Ako, Sir Robby, katulad po kami ng katukayo nyo, consistent ang position natin na ino-oppose lahat po ng postponement na any election, barangay, SK, at dito ka po sa bar, consistent lagi. Kasi ang standard po na lagi na dapat natin tinitignan pag election ay dapat regular, periodic ang conduct ng election. Ibig sabihin, may certain expectation tayong lahat. For example po, national local election, every 3 years, mag-elect tayo ng senador at mga local government officials. At every 6 years, kasama po natin i-elect ay ating presidente at vice-presidente. So yun po yung standard na nababiolate ng postponement. At nabanggit ni Senate hearing, kahapon po, andyan din po yung kasama namin, yung napakagwapong si Attorney Rose, na sinabi niya po, ang posisyon ng lente na ino-oppose po ang postponement. Kasi ang pagtingin po namin dyan, yung pong resetting the term of the barangay and SK officials from 4 years to 5 years, postponed pa rin po yan eh. At the end of the day, postpone yung election supposedly na mangyayari ng November 2 of this year to next year. At sinasabi rin po namin, kasi...
2: But attorney, excuse me attorney, excuse me, per se, anong tingin nyo dun sa 5-year term ng mga barangay officials?
0: Sa totoo lang po, ang lagi po namin sinasabi sa hearing, yung pong resetting na 4 years, hindi pa nga po natin nararamdaman eh. Tapos ito na naman, pagbaguhin natin to 5 years. Kailangan po bigyan din natin ng panahon ng ating mga batas na ma-implementa. At yan nga po yung latest, yung 4 years. Tignan natin, ang 4 years ba ay tama? O yan ba enough na panahon na magawa na ating mga barangay at SK officials yung kanilang mga programa para sa kanilang barangay? Pero ito po tayo ngayon eh, babaguhin na naman natin na hindi pa natin na-implement na talaga yung kanilang 4-year term ng mga barangay at SK officials. So wala pong enough na datos eh to change it from 4 to 5 years. Sinasabi ko po, since time immemorial, lagi pong umatid ng lente sa mga hearings. At lagi po namin sinasabi, walang enough na datos eh. Kung sige, fine, gusto niyong baguhin sa 4 years. So andito na ito. Signal natin kung enough ba yung 4 years. After 4 years or 8 years, dalawang cycle na, na nagkaroon sila ng pagkakataon na, at tayo nagkaroon ng pagkakataon na ma-experience ang 4-year term ng mga barangay SK officials, natin pag-usapin, enough ba yan o gawin natin 5 years? Hindi yung from 4 years, hindi pa natin nararanasan, gagawin na ulit natin 5 years. So wala pong ekspreso na makakapagsabi na ano yung tamang panahon, 4 or 5 years, hanggat hindi po natin na-experience lahat yan.
2: Baka pag na-aprobahan itong 5 years, attorney, a year after it was approved or magiging ano na naman, may panukala na naman gawing 6 years. yeah, nakakatawa, but of course this is a serious problem because this involves resources or pera ng taong bayan. Dahil as far as the information coming in, may mga 8 billion pesos na nagasto ang COMELEC para sa preparation para sa BSKA. Kung ipopostpone ito, naku, sayang yung 8 billion na pera natin yun ng mga mamamayan, and plus you are saying na wala talagang basihan ito, illegal talaga ito.
0: For sure po, yan po ay i-oppose at yan po ay magkakaroon ng petition assailing po ulit yung constitutionality ng resetting po ulit or nung term setting po na ating barangay at SK officials. Kasi yung second po na makalintal decision, kung titingnan po na yung titingnan po natin yung pagboto na ating mga justices, close po ang ano eh, ang decision. Hindi po sa yung unanimous na 15-0, yung pagboto po doon sa second makalintal 8-5 po. Split, so 5 justices dissented doon po sa resetting. So ngayon po, ito na naman, nagre-reset sila. So iba na po ang sitwasyon ngayon na baka magbago po ang decision ulit na ating Korte Suprema para po sa pangatlong makalintal versus COMELEC once masignan po yung term setting law to 5 years sa ating Kongreso.
1: Mm-hmm. Yes, attorney, ihahabol ko lang kasi ito galing sa ating reactor na nakikinig. Sabi niya, mula sa 3, gagawing 4. At sabi niyo hindi pa nga na testingan ang 4, gagawin na namang 5 taon. For leaders na corrupt, masyadong mataas yan. Mataas na panahon yan, 4 hanggang 5 na aabuso sa pondo ng bayan. So parang may frustration na dito kasamang loss.
2: Yeah. Okay lang.
1: Tulong leader, daw sa corrupt.
2: Kung leader tulad mo.
1: Kung ang...
2: But yeah, attorney, maganda yung tanong niya, no? Kasamang Ruby.
1: So parang...
0: Ano po talaga eh, ang lagi namin pagtingin dyan, kailangan natin bigyan ng panahon ang mga batas natin na ma-implementa. Hindi siya dapat binabago-bago. Kasi siyempre po, may wisdom ang ating legislature. Pero ang wisdom po, at lagi pong tinuturo yan sa mga first year law na student, ang batas naman po natin ay lagi nang gagaling sa eksperyensa ng mga tao. Yan po ay lagi hango sa mga sitwasyon natin sa ating experience. Yan po ang context lagi ng mga batas na ginagawa. Yun nga po yung lagi namin sinasabi sa lente, eto na naman tayo. May context na tayong 3 years hindi enough. Ginawa 4 years. Pero yung 4 years po ay wala pa tayong sitwasyon eh. Wala pa po tayong experience sa ganyang 4-year na term na ating mga barangay SP officials. So, hindi po talaga natin masasabi, ano ba yung tamang panahon? 4 years ba or 5 years? Pero dahil nakapag-decide sila last year, nagawin siyang 4 years. E di, kaya na muna po natin yung batas pa yan. Or, ang magandang proposal po, ito na yung election, pero yung pong ma-elect, 5 years na yung term, hindi po ipopostpone ulit. Kasi lagi ang gustong tignan na ipostpone at hindi ituloy ang election.
2: As a concession, attorney. Sinasabi niyo yan, as a concession.
0: Opo.
2: Para lang hindi na, ipostpone yung election.
0: Election. Pero yung term limit, sige, increase nyo. Pero huwag na kayo magpostpone election. Kasi sa Romy, yung ano po natin dyan, yung ating fear natin kung next year o 2028 gagawin, ang sasabihin na naman sa atin ng Kongreso, naku, may election ng presidential eh. Mas importante yan at baka ano pa, mawalan ng focus sa COMELEC. Ipopostpone na naman po nila.
2: Plus short na naman sa budget dahil na ano, nagastos na yung initial na budget.
0: Opo.
2: Aha. Anyway, attorney, itong mangyayari na eleksyon na sa Bangsamoro Autonomous Region Muslim Mindanao is the first parliamentary election. And of course, marami pong all eyes, the world is looking at it. Marami pong mga observers siguradong darating from all over the Southeast, hindi lang siguro Southeast Asia, but the world, no? We are being watched. And so, since this is being watched, I would like to presume na the COMELEC and all government agencies involved in elections, including non-government organizations like Lente, are doubling their efforts to ensure na this will be an honest, credible, and orderly election. Now, are we all, sa tingin po ninyo, base po sa mga preparations at sa mga ginagawa natin, masasabi ba natin na yung ating mga foreign observers will definitely like the conduct of the BARM elections?
0: Napakalaga po niyan. In fact, diba sabi niya po, Sir Romy, parating pa lang sila. Andito na po sila. Andito na po ang Asian Network for Free Elections. So talaga pong napakasigasig sa pakikipag-usap sa mga stakeholders sa Bangsamoro Region para malaman po nila at ma-report po action hindi lang sa Pilipinas at sa buong mundo na ganito ang itsura na election sa unang BARM parliamentary election. So napakahalaga po ng mga international observers katulad po na ANFEL or Asian Network for Free Elections para yung integridad at yung credibility na election ay masasabi po natin hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo po. Kasi hindi lang po mahalaga yung perspective ng local observers. Yan po, nandun po kabilang ang lente. Mahalaga rin po ang perspective ng international observers katulad ng ANFEL kasi dinadala po nila ang good practices at dinadala po nila yung kanila experience sa pag-monitor at pag-observe sa ibang bansa sa atin po. At yan po ay maganda po kasi natututo rin tayo in our conversations, in our discussions with groups like ANFEL.
2: Okay. Attorney, sinabi mo, nandito na itong mga international organizations for monitoring the elections. Would you like to name these international organizations na on board na po, including din siguro yung iba pang mga local organizations like Lente?
0: Ang sigurado po ako nandito na simula po nagsimula actually at the start of this year, kahit na po nung last year pa, nung bago na po sa BARM elections, andito na po ang ANFEL or yung Asian Network for Free Elections at sila po ay umikot na sa lahat ng probinsya ng Bangsamoro para sa pakikipag-usap sa mga election officials po natin, sa mga kandidato, political parties, sectoral orgs, at sa mga katulad din po natin grupo para makita po at matutunan or malaman po yung perspective ng mga iba't ibang election stakeholders. So sila po ay nakadeploy na at ituloy yung kanilang pag-observe katulad po ng pag-observe natin sa election.
2: Saan bansa po?
0: Yes po.
2: Saan bansa po nakabase itong ANFEL attorney and ilan po yung kanilang staff complement na nandito na sa field?
0: Ang deployment po ng ANFEL ay, ang po, ibig sabihin po ay Asia Network for Free Elections.
2: Yeah.
0: So siya po ay based sa Asia. So ang Lete po in fact ay member ng ANFEL. So alam po natin, familiar po tayo sa operation ng ANFEL. At ang deployment po nila ay buong region ng BAR, at magde-deploy sila ng 20 observers, 25 observers all over the Bangsamoro. So yan po ay on election day. Pero ngayon pa lang po, meron po silang mga internal teams na nakikipag-usap sa assign sa iba't ibang probinsya ng Bangsamoro para nga po mag-observe at mag-monitor. Katulad po ngayon, yun pong tinatawag na Regional Intertribal Assembly po ng mga NMIP. Andito po sila na mag-observe kasama po ng Lente, kasama po ng IEMC, yung IAG po na titignan at makikipag-usap sa mga tao.
2: Mm-hmm.
0: Na makikilahok po sa NMIP.
1: Attorney,
0: at yung pong 25 observers na yan ay galing po sa 11 countries at hindi lang po sa Asia. Meron sa Europe, meron din po na manggagaling sa Amerika.
1: Attorney, are we seeing observers also coming from organizations of Islamic countries?
0: Hello? Ang alam po natin, based po sa mga sinasabi po ni Cher Garcia, ang dami po talagang gusto mag-observe na unang bar parliamentary elections. At kasama po yung mga Islamic countries kasi sila naman din po yung may investment o talagang lumabok dun sa peace process po, yung sa journey ng peace process. Hindi lang po tayo sure kung kailan sila mag-deploy. Pero base po dun sa sinasabi po ni Cher Garcia, ang dami po mga Islamic countries na interested to observe on election day.
2: Mm-hmm. At rin nabanggit mo itong ANFREL, which is an international organization. But would you know kung itong ating mga local election watchdog like PPCRV and NAMFREL will also be fielding ng kanilang mga personnel?
0: Opo, ang ano po, sila po ay active naman at talagang bukas po ang PPCRV, ang number po ang Lente sa pakikipag-usap at pagpapartner para sa monitoring ng BARM election. Ang PPCRV at NAMFREL po ay haligi rin at miyembro ng ANFEL. So yung po mga grupo na yan, tayo po ay nag-uusap talaga at nagko-coordinate. Kasi may recognition, Sir Romy, na hindi kaya ng isang grupo lang ang pag-monitor na isang napakahalagang election tulad po ng BARM parliamentary election. So magkakasama po lahat at magkakausap. So yan naman po ay napaka-friendly ng interaction at dynamics ng isa't isa, local at international observers para po sa BARM parliamentary election.
2: Mm-hmm. Maraming salamat po sa panahong binahagi nyo sa Tinig ng Bayan. Baka mayroon pa po kayong ipaabot sa ating mga katinig dahil naririnig tayo to sa almost 14 na provinces in Mindanao, including of course sa BARM.
0: Baka...
2: Yes.
0: Hindi ko nabanggit yung 6 na tribes kanina, pero pwede po bang banggitin ko
2: please
0: na ngayon
2: do.
0: Kasi
2: please.
0: Para po sa
2: yeah.
0: Information po ng ating mga kikinig at nanonood.
2: At
0: doon
2: may binanggit so, kayong po, tatlo eh. Lambangian, opo, Tiduray yung, at saka I forgot the other one.
0: Tiduray, Lambangian, Menubo, Dalangan,
2: Tibuli,
0: Gaunon po, Siromanendi, Menubo at Bilaan po. So
2: ah,
0: yun
2: Blan,
0: po yung 6 na recognized na NMIP po sa Bangsamoro Organic Law, Sir Robby.
2: Mm-hmm. Thank you for that napakamahalagang pahabol, Attorney. So, any other message para sa ating mga katinig?
0: Salamat po, Sir Robby. Magandang umaga po ulit sa ating lahat.
2: Mm-hmm. Magandang umaga rin po at maraming salamat po.
1: Attorney.
2: Sana po sa susunod na pagkakataon na hindi ka magatubiling magbigay ng iyong panahon muli para sa ating mga katinig. So mga katinig mo to si attorney
1: ang atong suki permi.
2: Oh. Anyway,
1: we are just counting
3: una
1: days.
3: Ha? Una
2: Caritos. Oh, attorney Una Caritos sa Lente. Daghan na sila, puro sa sila mga abogado. Ang of course ay mga non-lawyers pod katong mga gitawag nilang paralegal.
1: Yes, actively involved yun. O maoy atong madali-dali sa mga impormasyon dos, no?
2: Mm-hmm.
1: Kay we are just counting days. Inadlaw na lang.
2: Yeah. Mm-hmm. Mabalik kita. 40 human sa pipila ka mga pahinomdom.
3: Daling ni normal ang blood sugar level sa bana ni Christine Samolde nga si Lando taga Quezon Bukidnon tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
4: Tungoy pa inom na ko siya katong pagpa-check up na mo nga medyo nagtaas ang iyang sugar, nagbondiri ba? Okay. Yan hadlo ko kung mo padayon siya taas mo itong ipainom dayon ako siya Serpentina niya. Pag utro na mong pa-check up, nag-normal na.
3: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika.
5: Masigla na si Evelyn Cuenco, taga Pasonanca, Zamboanga City, matapos gumaling ang kanyang UTI. Uminom lang siya ng Yaki Herbal Capsule, pati sakit ng katawan ay nawala dahil sa kanyang paggamit ng Yaki Liniment Oil.
6: Si Evelyn, sir, yung nag-inom ko ng herbal capsule, Yaki, kasi mayroon ako UTI, tapos nawala agad ako, nag-haplas ako, likot ko, Yaki Herbal Oil, nawala agad.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mabibili sa mga butika.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga Poblacion Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magud ko ana gud. Okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil. Muna siya, kung makainom ko ana lang, sikid akong lawas, surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mag-inom na nagula akong bana na. Pagpahulay sa gumibi, bro, nalipo naman ko sa imo nagtanaw. Pag makainom ko, bilongga o yaki, okay akong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
2: Welcome back mga katinig. Oh,
1: yes.
2: Gabi.
1: Gikan sa eleksyon, sa upcoming eleksyon sa BARM. Adto ta sa mga elected nga under question karon, speaking of impeachment dos. So, ang pinaka last was day 17, ika-17 na kaadlaw.
2: Og ang last nga gipresent na kini si Gina Acosta, ang special disbursing officer sa Office of the Vice President.
1: Yes.
2: Unsa may
1: mahitungod kini sa 125 million special disbursing officer. So dili lang basta disbursing officer kasi sa mga dakbayan, sa syudad, sa probinsya, disbursing officer lang yun siya dos. Pero kay gibutang ang special tungod kay ang ilahang ginatutukan mao ang
2: special fund board.
1: Special fund, confidential ug intelligence fund. Unang mga obserbasyon dos, nahimong kaguliyang ang mga code names, no? Siyempre, nagagawas katong si Pagong, si Pusa, si Isda.
2: Napaka si Belat.
1: Oo, napa si Belat. O, unsa ni, walay pusang iring, asong iro. Mangking amo, no? So, dito pa daan, no? Kabalo ka nga, dili ito nila tinuod ng pangalan, mga aliases. Walay full name, address, o identification. O, iba't ibang handwriting, pero iisa lang daw ang nag-receive. O, ang mga strokes, no? So, kini ang general observation. O, dili ma-verify ng COA, admitted dos, no? Dili ma-verify o giamin ni SDO Acosta nga dili na niya gina-check kung tinuod nga tao o dili. Tungod kay naa siya ay full trust. Kay mauingon ni ma'am, referring to Vice President Sara, nga mauingon ni ma'am nga ihatag lang yun, i-entrust dito kay Colonel La Chica ang the bulk of 125 million.
2: So, pero once nagduda siya, og nangutana na siya kuno kay Colonel La Chica, mahitungo na ni mga pangalan, pero gitubag lang kuno siya nga, nagpangutana na ma'am kay sensitive kaayo na, yeah, na mga information o confidential.
1: Pero ang problema diri dos, kay bisag ingnon ka nga sensitive o confidential ni, ang burden manggod ang gimbugaton sa pagpaningil na sa imuha. Kabahin ka kay ikaw man ang nakapirma, ikaw man ang, kumbaga, unsa tawag ana, kanang mulaga kag kwarta? Banded ka. As part sa imuhang bugat kaayo nga papel, no, ang imong perma diha.
2: Mura guarantee na kay cash or property nga bond. Yeah, para kung
1: mawala ang kwarta
2: ka, na yung kwarta nga mawala, mauti gamiton pang bayad.
1: Yes, sumay, taas ka nga accountability.
2: Pero gipangutan na siya kung kabalo ba ka nga posibleng ikaw ang mapreso. Yes. Bisan og wala kay sala nga gihimo, mapreso gihapon ka tungod sa gihimo sa ni BP Sara Duterte og ni La Chica. Ingon siya nga as an accountable officer, yes ma'am, yes sir. So murag andam ni siya mapreso kay dili lang di ay karon dili lang diri no kundi dili maopen ni siya
1: patis.
2: SDO no special dispersing officer pa siya
1: sa Davao City.
2: Ni BP sa Davao City. So og giingon niya na isa ka pangutana. I think it was Jesus Escudero ang nangutana kung ang maong practice na ginagamit nila diha sa OVP no sa pag disburse or paggamit ni ining confidential fund is the same. Yes. Process ba the same nga pamaagi sa ilang gihimo sa Davao? Matod pa niya, yes sa subot pa subot nahimong practice na din nila. Yes. Gikan pa sa Davao.
1: Og naay pangutana sa iya si Chis kung dili umasayop sa lahat ba ng ibinigay sa iyo na pangalan or kuan ni Colonel La Chica, wala kang tinanggihan ang iyang tubag? Wala, nagtanong lang ako nganong ingani ang pangalan pero wala daw siya gitanggihan kay maumay iyang expertise referring to La Chica. Mm-hmm. So murag
2: off-hand lagi balik-balik.
1: Off-hand yun ang iyang control dos no. Total murabag blind trust.
2: Kapilin lagi balik-balik og tungod sa pagbalik-balik siya mga tubag nga kanang murag SOP ng kining
1: canned
2: ang gitawag ni attorney kinsa ni sa prosecution
1: ni attorney or medyo na high pitch si kuan si attorney
2: Lugatin
1: hindi Likudan
2: nga
1: Ligutan
2: Ligutan
1: Ligutan
2: kay
1: kalmado biya to siya dos na pansin mo no? Pero para bang naglulukuhan ba tayo dito? Murga na ang, not the exact word, pero na high pitch po siya. Pero,
2: apparently, pati ang presiding officer mo raw.
1: Gatabang na.
2: Oo. No? Oh, pati ang mga senador, no? Tanang
1: pero
2: mga
1: na
2: senador
1: ay one-liner lang yun.
2: Unsa ba?
1: Ang iyahang pag-lash out, one-liner. Si Senator Tito Soto, sa dihang niingon siya nga, na siya ibitawan nga word nga, sa mga pagtatanong, naka-template lahat ng sagot mo eh.
2: Mm.
1: Template, subot, ipasabot. Na-contain, ragyo dito, murugikaho na daan dos. So, wala na akong itatanong. Diretso siya lingko, naka-template lahat ng sagot mo.
2: Napoy, Senator Judge nga nagingon ay forgot kung kinsa sa ilahang. Wala man. Lacson. Hindi na ako magtatanong sa'yo. Wala naman tayong mapapala sa'yo.
1: Kaya nga, siguro, on the side sa prosecutor dos gitawagan ng hostile mautong i-establish daan sa presiding officer. Kung mawawala mai-impeach si BP Sara nangangahulugan ba natanggal ka ren ang tubag niya oo so i-establish sana niya dito.
2: Actually ang defense og ang mga senator nga supportive kay BP Sara like si Amy Marcos sa apparently very obvious sa nga doon na sila effort nga i-insulate BP Sara ug ang blame ihatag diha lang sa level ni La Chica ug ni Acosta.
1: Yes. Mao nang nagaingon mo.
2: Mao nang nagaingon tar ni laglag na kayo ni BP. Mao nang nagaingon ng uban tungod kay sa line of questioning o sa line of thought sa mga defense lawyer, murag ginapakita nila nga si BP Sara, murag wala kay balo ni ani.
1: Yes.
2: Daghan og mga kakulangon sa iyahang mga statement ni Acosta sa iyang testimonya, daghan og sipyat sa iyahang testimonya, og daghan pong kanang klaro nga iyahag yun ding responsibilidad. Dako yun siya responsibilidad.
1: The election of duty yun dos. Basta na kataga ag pangalan, isag sa mga aliases nga gihatag. Dili ka maka-call sa ano. Dili, kinahanglan substantial ta din eh. Kay ako'y managot. Wala siya yung ana nga matawag natong sense of responsibility dos. Basta blindly obedient siya. Mm-hmm. Kasi si maman ang nagsugo sa iya. Mm-hmm. So, apan dito nga linya dos, kanang iyang gikonek, nga ang mando gikan kay BP Sara, BP Sara is connected.
2: Mm-hmm. The fact so, nga na-mention nga kining tanan, ang tanan niyang gihimo, ubos sa kamanduan ni BP Sara.
1: O nahimo na nilang practice, bisan sa Davao pa.
2: So, o dili po siguro maayo nga makulong si Acosta o niya, si BP Sara, maabsulto niya ni.
1: Na, mauna ginagitawag nga sacrificial lamb. Sa imong tanaw dos, sa iyong pangutana dos, dili ba dapat ipatawag po sila chika kay para pangutanon po siya nga asa ni mo gidala? Unsa man ning mga acknowledgement receipt lang unya kuan lang kanang aliases, mga aliases pagyod nga kumbaga foul sa panglantaw sa mga gender specialist.
2: Mm-hmm. Yeah, actually daghang wish nga maipatawag sila chika. Dili lang ang mga ordinaryong katawhan, pati mismo ang mga senator judges. But matud pa ni Chief Escudero, dili po nila madiktahan ang prosecution nga ipatawag si La Chica.
1: Yeah.
2: But pwede po siyang i-present sa defense, no? Ang ako ang tanaw diha kay gipangutana man gyud nimo, unsa bay
1: ginansya kung ipatawag?
2: Unsa ginansya kung ipatawag? Na klaro naman sa level ni sa level ni Acosta, klaro naman nga si Acosta iyang gihatag tungod sa 25 million sa usa ka dili accountable officer.
1: Yes.
2: Security officer. Dili po da banded.
1: So matter dito, of trust lang ang kapital niya with BP Sara. Siguro gisaligan siya sa mga Duterte sa iyahang pagpanirbisyo, no? Ang iyahang kuan pod obedience sa Duterte family. Pero kung hisgutan nimo ang balaod, ang procedures dos, you cannot operate alone on the basis of trust nga walay accountability. Maunang naa kay SDO. Mm.
2: Plus, so, of course, matod pa ni Acosta, doon ako nagipirmahan si La Chica. Nga gireceive niya ang kwarta. Ang problema, kay gikuha kunog balik ni La Chica kining maong papel niya yung gipirmahan mo.
1: Ma'am! Dos kay syempre parehong babae, no, pero the empowerment. The empowerment kay naa ang dako kaayong bulko sa responsibility, gipapirman niya, gikuha og ako di yun ako ihatag dos. This will be my kumbaga alas nga magunitan nga itudlo palang balik sa ako nga ang kwarta. So the common sense ba nga ihatag ba nimo dili? Maunay imuhang pinanghahawakang ebidensya.
2: Actually, ang bugat na rin ang question nyo, kung si Acosta mapriso tungod sa nawala nga 500 million.
1: That will be an injustice.
2: Unsay, di ba, ang nagsugo sa iya, ha?
1: Unya, off the hook.
2: Ni,
1: off the hook.
2: Off the hook.
1: No, sorry sa mga maingon natong very loyal kay BP Sara, ha? This is, wala ta nagapunting sa personalidados, pero we are with the process. Dili pud maayo nga, gisugo ko nimo, ikay mastermind nyo, ako imong ipapriso.
2: Mao.
1: So, accountability goes up also to where the command comes from.
2: Ang isa po, di kining actually murag mo corroborate sa statement ni Acosta on ta kining si Fajarda, pero si Edward Fajarda na man sa ICU yata na hospital, we wish him well, no, ngunta maayo na siya, pero in the absence ni Fajarda nga siya untay sunod da ka testify, doon ay tulo ka mga military officials sa nga ipatawag. So probably karong adlawa sugdan na sila og present, but ang tag-an unsa ilahang testimony. Ako, for me, basig katong na hitabo ni guwa sa diha sa hearing sa kongreso nga kuno sa liquidation report sa DepEd, sa ilahang confidential funds, sa aduna sila adunay kantidad nga ilang gihatag sa army kay nagpahigayon og usa ka youth activity, youth camp ba to? I'm not sure with activity but siguro kining maong mga gipatawag ng mga ranking military officials will testify to the fact na wa sila nakadawat ni ning maong kwarta nga na-appeal diha sa financial report sa Department of Education nga confidential fund. So kana ang atong i-expect karong adlaw mao ba na magpadayon. And of course ang ato ang Senado nag-contemplate pod ngay balhin na pod sa hapon ang hearing, no? So
1: has kanilang bisiha dos
2: mao kay busy gyud kay panahon pod sa budget hearing karon. Ginaandam ang national budget for next year and of course syempre both sa Congress or lower o upper house aduna sila yung mga pagpangandam pag latag sa budget. So si Acosta matud pa ni Acosta, no, iyang gi-admit nga siya ang nag-withdraw, siya ang nag-disburse. Ang usa ka pangutan na dito nga crucial akong tanaw, si Jesus Cordero, nag-ingon siya nga kung pananglitan gikan kay Acosta ang kwarta, that is government money.
1: Yes.
2: Paghatag niya dito kang La Chica, nahimuan na ba siya nga private fund? Kay siyempre, wa naman sila nag-atikar sa mga ilang accountability, no, sa pag-report. So kana sila chika ba ay beneficiary? Yes. Or siya ay nidawat og siya ay nanagtag sa
1: dili
2: kwarta
1: siya sa listahan sa beneficiary. Wala gid siya appeal.
2: Mm-hmm. And then kay dili man siya beneficiary, nganong siya man ang nidawat? So kana daan na questionable. So ambot og
1: so si Lola. Gasubaybay ko kay Lola Abogada.
2: Mm.
1: Kung kinahanglan bang ipatawag sila chika kay Lola, hindi na.
2: Mm.
1: Establish na tinanggap ang pera, no? Kung ipatawag, baka mag-invoke siya ng right to self-determination.
2: No.
1: To point
2: right against self-incrimination.
1: Self-incrimination.
2: Ikaw, IP so, advocate mo ka ba?
1: ipapakulong ko ba ang sarili ko? So baka sabihin yan sa to the mind daw, to the back of the mind of Colonel La Chica, gibasa na ni Lola. Moingon siya nga numutugan yung kong tinuod. Kung ipakulong na ko akong kaugalingon. So hindi. So anong mapapala? Magiging weaker point yon sa prosecution. Matun pa ni Lola Bugada. Importante daw dos, gi-admitar yun ni Gina Acosta nga nadawat ang kwarta, nakuha ang kwarta, tibuok, gihatag kang La Chica. So, iyahan na
2: si La Chica, di liman accountable officer, good po.
1: Yes. So, sa iyaha dos, unsa pa may among i-establish sa misuse. Kung ingana, nga naa may balaod yun, unsaon hatag ana, no, kinsay mo dawat, nga dapat mo agi yun sa kamot sa SDO.
2: Mm-hmm.
1: Kato iyang point, so.
2: Wala tayo oras sa 40, sayang, ganahan pa ang takugyaw yun, re.
1: Sa sunod, mukuha na po ta o gatong mga naagyoy luminaries of the law, Gidos. No? Pareho atong bata nga. Ayaw kayo mo explain.
2: Actually, ginipanin ko kamutan ni Loloy nga makontak kang ato ang mga friends, pero apparently wala available.
1: Yes, so wa naman tayo oras. Ugmang Adlawa dos, musugod na ang Kalibungan Festival. O siyempre, ako lang nang gi-announce kay ang Icon na ay display center.
2: May booth dito.
1: Yes. Imbitado ka.
2: Mga onda dito.
1: Oh, yes.
2: May mga onda dito.
1: Naaoy. Daghan kaayog mga IP products.
2: Aha. So, morag nasustain po yun kining Kalibungan, yes, by Governor Lala.
1: Yes. 7 days celebration. No?
2: Mm.
1: So, kita kits. Kini ang inyong Tinig 40, Ruby Padilla Season.
2: Mm-hmm. Tinig 2, Romy Ilusra, nag-iingon dagang salamat sa pakiguban ka na mo o nang hinaot ka unta sa tanang higayon Lunes hangtod Sabado. Alas 5 pa lang, magsugod ang Tinig ng Bayan o hangtod kini sa alas 7. Mga katinig, kaya kamughawa, kayo mong sunod tayo ng ato ang alas 7 balita, kauban si Ka Loy Rosario.
5: Hamis na ang kutis o nawagtang na ang katol-katol sa panit sa dalaga nga si Lizelle Alvarez taga Bulua, Cagayan de Oro City, tungod sa iyang pagsabon sa Yaki Beauty Soap.
6: Katong whitening soap gani, Yaki, gitry na ko siya og sabon sa akong naong na daghag bugas-bugas niya. Nawala ba akong kuan, akong bugas-bugas? Kuan sa itong mga unsa nga ng katol-katol sa akong dawas nga nang sapa man to na ako nakuha. Gisabunan po na ko ato niya. Nawala siya. Antod karon nawala gamit.
5: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
8: Sweetheart, ready na!
9: Wow, kasweet ba?
8: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Kabalo na ko sa inyong gustong ipasabot, sweetheart.
8: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fennec Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
9: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
8: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
9: Unya, sweetheart, ha?
5: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok nga pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
10: Yung akong bana, nagsugo ang pigsa, sige siya o, inom o ganti ba yung pig, sakit mo lang gahapon daw, nagahubag mo maayo. Kanya, nagkuhay siya kuton, yung gi, butangan o, iuwi, yung gihampol dito. Pagkatod-tod ato, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa kasimana na uli ang jod.
5: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika.
11: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
12: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs.
11: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Joy FM.
2: Ang oras, ganap ng alas 7. Jess na.
11: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog o layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta Yaki. Yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM.
2: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario, maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Tuesday, 25 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpila ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangalbay, Misamis Occidental.
11: Headlines.
13: sa ulo ng ating mga pangunahing mga balita. Magnitude 5.0 na lindol tumama sa Balut Island, Sarangani Province sa kahapon ng umaga. Headlines. Isang parolan sa Antipasco, Tabato na sunog. Samantala, umabot naman sa 34 na mga motorsiklo ang naka-impound ngayon sa Kinapawan na City impounding area dahil naman sa paglabag sa mga batas sa trapiko. Headline. Isang motorsiklo na nakarnap sa Digo City sa Kinapawan City na recover. Headline. Sa mga South Cotabato, magsasaka na nagsasideline sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto. Headline. Sa Maguindanao del Norte, abot sa Megito 100,000 pesos sa laga ng Cebu na kumpiska ng mga otoridad. Headline. Samantala, Siam, na mga wanted sa iba't ibang mga kaso sa Soccsaryan Region na aresto ng PNP sa Soccsaryan Region. Headline. Barangay Kapitan sa President Quirino Sultan Kudarat Province patay matapos ito'y pagbabarilin. Headline. Na aresto naman sa mga otoridad ang dalawang sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga, baril at bala at shabu na kumpiska. Headline. Samantala, tuloy-tuloy naman ang pagtanggap ng tulong ng mga mahihirap na mga residente sa Osamis City sa ilalim ng programang ipinatutupad ng pamahalaan. Headline. Sa Davao Oriental o Davao de Oro naman, o samantala sa Davao City, tindera ng juice na nagresulta sa pagkalason na ng mga estudyante na sa kustudya na ng PNP. Headline. Samantala, nagabanta o sospeka sa pagbabanta sa social media sa Misamis Occidental na tukoy na ng mga otoridad. Headline. Detalye ng mga balita susunod na.
14: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
15: Mapalit na sa mga butika.
3: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Henorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Karagat, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilunga Gold Herbal Capsule.
16: Nakoy igagaw nga nangupong ang TL, diretso na abot na dere.
17: Oo.
16: Ikaw pag-testing nung sa Bilunga, masig malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan ako itong duwa ka pad. Naayo?
17: Duwa kapad lang ang yung ginom?
16: Duwa kapad, wala na yung lahing kay Waman. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
17: Oo.
16: Okay man.
3: Mao ka na ang Bilunga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika. Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffee Yaki 7-in-1.
18: Lami eh. Wala ka po eh. Lami liho. Kaano mong lawas. Inaginom mo yung Washington ka. Lami na yung mong lawas.
19: Kapila pa ka mo inom sa kadlaw?
18: Ha? Katulo. Buntag, unto hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon na kuha mo nun.
19: Kapinga?
18: Kopiyaki, 7-in-1.
3: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
20: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.
13: Ganap ng alas 7.15 ng oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing mga balita. Niyanig ng magnitude 5 na lindol ang Balut Island, Sarangani Province, Davao Occidental o Balut Island, Davao Occidental Province. Naganap ang naturang insidente alas 11.59 kahapon ng umaga kung saan ayon sa PBOX, tectonic ang pinagmulan ng naturang pagyanin na nagdulot ng paggalaw ng plate sa ilalim ng lupa at nagtala naman ng intensity 2 sa Glan Sarangani Province. Naitala din ang instrumental intensity sa Sarangani Davao Occidental, intensity 1 sa General Santos City, Maasim, Kiamba at Malungon sa Sarangani, Tibuli at Tupi sa South Cotabato. Ayon sa PBOX, ito'y aftershock pa rin ang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa offshore ng Sarangani noong Hunyo 8 ng taong kasalukuyan. Samantala, hawak na ng mga otoridad ang tindera na nagbenta ng juice na nagresulta ng pagka-food poison ng hindi bababa sa 10 mga estudyante ng Tulyan National High School sa Barangay Tulalyan, Santo Tomas sa Davao del Norte. Ayon sa Santo Tomas sa PNP, ang naturang babae ay nasa pangangalaga na nila sa kasalukuyan at patuloy ang ginagawang investigasyon. Matatandaan alas 10:30 kahapon ng umaga, hindi bababa sa 10 ang mga estudyante ang isinugod sa Carmen District Hospital matapos itong nakaranas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka ng uminom ng juice na kanilang binili sa naturang tindera. Balita mula sa Antipasa, Cotabato. Patuloy ngayon ang ginagawang investigasyon ng Bureau of Fire Protection kaugnay ng nangyaring sunog sa Antipas Elementary School kagabi. Nabatid na bigla na lamang sumiklab ang apoy na kung saan ay kumalat sa ilang gusali ng naturang paaralan. Nakapag-respondi naman ang mga taon ng Bureau of Fire Protection na kaya't mabilis na naapula ang apoy. Sa ngayon ay patuloy pang inaalam kung anong naging sanhi ng naturang sunog at magkano ang danyos. Pinaalalahanan din ang mga school authorities na laging i-check ang mga naka-plug na mga appliances habang patuloy pa rin ang investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Sa Kinapawan City, nasa 34 na mga motorsiklo ang siyang naka-impound ngayon sa Kinapawan City Police Office impounding area. Matapos naman ang mga may-ari nito ay lumabag sa mga batas trapiko, inilunsad ng City PNP ang Uplan Kadlawon para paigtingin ang kampanya laban sa pagnanakaw ng motorsiklo at carnapping. Katuwang ng City PNP ang mga tauhan ng Barangay Peacekeeping Action Team inilunsad ang naturang operasyon kung saan kabilang sa mga paglabag na naitala ang paggamit ng bora-bora o modified mapler ng mga nagmamayari ng mga motorsiklo. Hinimok naman ng City PNP ang mga motorcycle owner at rider sumunod sa batas sa trapiko. Samantala, na-recover naman sa Kinapawan City ang isang nakaw na motorsiklo sa Digos City. Ito'y matapos na isang laumuno ng dalawang hindi pa nakilalang mga lalaki sa halagang 15 pesos ang naturang motorsiklo na isang Suzuki Reader Fi. Lumabas sa investigasyon ng mga otoridad na ang naturang motorsiklo ay unang inalok umano ng ang naturang motorsiklo ay unang inalok ng mga suspek. Subalit kalaunan ay hindi nila nadala ang Reader Fi at sa halip isang Yamaha Mio ang naibigay sa isang taga Kidapawan na si alias Uniel. Sa ginawang investigasyon ng mga otoridad, nabatid ang naturang Mio 125 ay ninakaw umano sa Digos City at naisangla sa isang individual sa Kinapawan City. Sa ginawang operasyon ng mga otoridad, dito natukoy kung saan dinala ang naturang motorsiklo kaya't ito'y nabawi ng mga otoridad. Ayon na kay Kidapawan na City Chief of Police, Lieutenant Colonel R.G. Celeste, nakipagtulungan sa kanya ang mga tauhan ng makilala PNP at dito inilunsad ang naturang operasyon. Paalaala naman ito sa mga individual na pagsanlaan ng sasakyan, mahalaga na tingnan at suriin ang mga dokumentong ipinapakita ng mga nagsasangla sa kanila para maiwasan madamay sa anumang kaso. Balita mula naman sa Banga, South Cotabato, na aresto ng mga otoridad ng isang individual na sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga. Ang naturang magsasaka ay nagsasideline sa pagbebenta ng illegal drugs. Kaya't agad itong naaresto ng mga otoridad nang magpositibo nang mabilhan ng illegal na droga sa ikinasang operasyon sa Barangay Malaya, Banga, South Cotabato kahapon alas 6 ng umaga. Si alias Prexer, residente ng Barangay Malaya, ay agad na pinusasan ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency. Ngayon naharap nito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002.

pagkatauha ng 14th Mechanized Infantry Battalion at ng Philippine Drug Enforcement Agency. Pinuri naman ni 6ID Philippine Army Commanding General Ricky Bunayog ang naturang accomplishment ng mga tauhan nito at sa pakikipagtulungan ng PNP at ng PDEA. Nasa siyam na mga wanted person naman ang naaresto sa magkakahiwalay ng mga lugar sa Soccsaryan Region o Rehiyon 12 ng ikasang Manhunt Charlie Operation ng Philippine National Police sa 12. Kabilang sa mga naaresto ang isang top 9 most wanted person sa regional level sa Glan Sarangani Province na may apat na counts o apat na kinakaharap na apat na counts ng acts of lasciviousness in relation sa Republic Act 7610. Sa General Santos City, top 6 naman na most wanted person sa city level ang naaresto dahil sa kasong panggagahasa. 7 pa ang wanted person ang naaresto sa South Cotabato, Sultan Kudarat, Sarangani, Gensan at sa Cotabato Province. Ayon kay PNP 12 Regional Director, Police Brigadier General Alan Manibog, magpapatuloy ang kanilang kampanya laban sa mga wanted person. Sa President Quirino Sultan Kudarat, patay naman ang isang barangay kapitan matapos na ito'y pagbabarilin ng hindi pa nakikilalang dalawang mga suspect habang nasa bahagi ng Purok 3 sa barangay Banawag sa President Quirino Sultan Kudarat alas 11:20 kahapon. Ang biktimang si Barangay Chairman Bernani da Acosta Barwa, 53 years old, Barangay Chairman ng Barangay Banawag at residente ng Puro 4. Ayon na sa investigasyon ng mga otoridad, nakaupo lamang ang biktima sa kanilang sari-sari store habang ito ay nagsusulat nang ang kanyang bayaw ay dumating. Dalawa pang hindi nakilalang mga suspect na pareho naka-jacket ang bigla ding dumating sakay ng Suzuki Raider 150 na walang plate number. Walang sabi-sabi, bigla na lang binaril ang kapitan at matapos ito ay agad na tumakas sa mga suspect patungo sa direksyon ng barangay Malingo sa Presidente Quirino. Nagtamo ang kapitan ng maraming tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang kamatayan. Patuloy pang investigasyon ng mga otoridad para matukoy kung ano motibo ng krimen at inaalam na rin ang mga nakuhang CCTV footage para makatulong sa paghahanap ng ustisya para kay kapitan. Balita mula naman sa bayan ng Isulan Sultan na Kudarat at sa Presidente Quirino. Dalawang mga wanted ang naaresto naman sa magkakahiwalay ng mga operasyon sa Barangay Estrella President Quirino. Naaresto ang isang supervisor ng GNT na si alias Perdi dahil naman sa paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Law on Firearms Ammunition matapos nakuhanan ng baril na .45 caliber pistol. Samantala sa Isulan Sultan Kudarat, naaresto din ang isang alias Buji, 43 anyos. Dahil naman sa paglabag sa Republic Act 10591 at kaso nga paglabag sa Republic Act 9165. Nakuha sa kanyang pag-iingat ang isang .45 caliber pistol na may 6 na mga bala at shabu na nagkakalaga ng mahigit 43,000 pesos. Nakapit na sa detention facility ang naturang mga suspect. Ganap na nga alas 7:27 ng oras, samantala sinampanan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o mas kilala bilang Dangerous Drugs Act of 2002 ang naarestong individual na sangkot sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga kamakalawa ng gabi sa Purok 1, Barangay Labo, Osamis City. Si alias Jerry, 31 anyos na residente ng naturang lugar ay nakuhanan ng ilang gramo ng shabu. Nabatid na matagal na isinailalim sa surveillance operation ng naturang suspect dahil sa walang tigil nitong pagtutulak ng ipinagbabawal na droga.

0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada ko doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminaon kining buhing testimonyo sa usa ka asawa bahin sa ganado.
3: Gikan atong nanganak ko ana akong gamay, 7 years old. Wala mi kontakay mga 3 years. Kita pa mga babae mang need pud ba nato nang mga inanak nga bagay po no. 3 years na. Suka pag panganak nako nang kuan, unsa man intaw hana ni oy.
2: Unya, unsa imong gibuhat?
3: Katong ganado. Kaya inom na sa mong bana. Buhay ginoo mga nguhit naman.
4: Pero pag take o ganado,
3: nah, yung tapad naman po. Panang naman, mami.
2: Oh, klaro kaayo, di ba? Kamu na ang bahala diha. Para mahibaloan po ninyo, sulayi. Ay kalimti ha, ganado.
5: Sulayi ninyo na ana sa mga butika.
2: Himsog na ang daot nga amahan ni Marlisa Basilio nga si Rolando taga Maramag Bukidnon kay gipatumar sa Yaki Herbal Capsule o ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil.
6: Papamanggod kay nagreklamo lagi siya nga kapoy kayang lawas, isignan mo kaon sa sigyang mga lutahan. Dayon, nag-uun na jubing kasi yung kuanitambal siya kay naghanap yung mga tambal ginom ba. Iwang nagod, ang iubo pag isagahi. Take siya ka ng Yaki Capsule, ka ng karuha siya kaadlaw. Dayon, ang iyang lapalapa, haplasan po o ganyang Yaki Oil. Sa mga 3 days ato, nakita ni ginamong resulta ko yan, maayo na yung pamati.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule at Yaki Liniment Oil, mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika.
0: Ginap ng alas 7:30 ng oras at tuloy-tuloy sa paghatid po ng mga pangunahing mga balita. Nakapagtala naman ng 36 na kaso ng dengue ang Amatis City. Samantalang nasa 514 naman na coconut farmers ang nakatanggap ng serbisyong pangkalusugan mula sa Baganga, Davao Oriental. Dagdag ng mga balita mula naman kay James Palmahil ng 105.7 Joy FM, Davao Oriental.
7: Naitala ang 36 na kaso ng dengue sa lungsod ng Mati mula 16 ng Agosto hanggang 22 o week 33, mas mababa kumpara sa 40 kaso noong nakaraang linggo. Sa kabila ng pagbaba, wala umanong naitalang paglabag sa epidemic threshold ngayong linggo. Gayunman, patuloy ang paalala ng mga otoridad sa publiko na maging maingat laban sa dengue. Kabilang sa mga lugar na may naitalang kaso ang mga barangay na Sentral, Matiaw, Dahican, Tamisan, Sines, DMM, DSL, Lawigan, Macambol at Batas. Pinapayuhan ang publiko na magpakonsulta agad kung 2 hanggang 3 araw nang nilalagnat, gumamit ng mosquito repellent at kulambo, panatilihing hydrated ang katawan at ipagpatuloy ang 4 o'clock habit. Mahalaga rin ang regular na paglilinis at search and destroy ng mga lugar na maaaring pamugaran ng lamok upang maiwasan ang pagdami ng kaso ng dengue. Samantala, umabot sa 514 na benepisyaryo ang nakatanggap na iba't ibang serbisyong pangkalusugan sa isinagawang bayaniyugan sa kalusugan mobile health services para sa mga magsasaka ng niyog sa Baganga, Davao Oriental. Layunin ng programa na mailapit sa mga coconut farmers ang mahalagang serbisyong medikal at gawing mas accessible ang pangalagang pangkalusugan. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang laboratory, diagnostic, medical, dental at optical services. Bukod sa agarang serbisyong pangkalusugan, nakatulong din ang medical mission sa maagang pagtukoy ng posibleng karamdaman at pagbibigay ng angkop na payo at pangangalaga. Isinagawa ang programa sa tulong ng LGU Baganga, Philippine Coconut Authority at mga health providers bilang bahagi ng patuloy na paghahatid ng serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Mula dito sa Davao Oriental, James Palmahil, nagbabalita.
0: Alas 7:32 ng oras, samantala dagdag mga balita mula naman sa Oroqueta City, Misamis Occidental, natukoy na ng mga otoridad ang personalidad na nasa likod ng online threat batok sa mga o laban sa mga estudyante ng Misamis Occidental National High School o MONTS. Matapos naman ang ginawang surveillance at paniniktik ng mga otoridad ayon kay Oroqueta City Mayor Lemuel Acosta. Ang naturang online threat ay nagdulot din na ng takot sa mga estudyante at maging sa mga teacher. Kaya't nagsagawa ng mas malalimang investigasyon ng mga otoridad kasama ng mga school authorities. Kaugnay nito, nananawagan naman ang alkalde ng kooperasyon at suporta mula sa mga mamayan at maging sa mga estudyante. Ayon na sa kanya, hindi tama na may mga ganitong klaseng mga individual ang nagpapakalat ng mga maling mga impormasyon at nagbabanta na nagdudulot naman ng takot sa mga estudyante at mga mag-aara o mga estudyante at mga teacher at iba pang mga DepEd personal at mga magulang. Ito'y seryosong usapin na kinakailangang mapanagot ang mga may kagagawan. Balita mula naman sa lalawigan ng Cotabato.

Pinulong naman ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza ang mga department heads sa provincial government. Ito'y para ipaunawa ang mga bagong kawani ang kanilang malaking papel na gagampanan, lalong-lalo na sa paghahatid ng maayos at tapat na maasang serbisyo para sa ikabubuti ng mga mamamayan. Ngayong araw na ito ay magsimula na rin ang iba't ibang mga aktibidad para naman sa pagdiriwang ng Kalibungan Festival o ang nalalapit na pagdiriwang ng 112 taong anibersaryo ng probinsya ng Cotabato. Samantala, sa ibang mga balita,

Binalakas naman ang technical working group ang implementing rules and regulation ng Provincial Ordinance number 713 series of 2024 o ang Senior Citizen Code of Cotabato. Layo nitong maisakatuparan ang mga provision ng naturang code, particular na ang pagpapabilis ng akses sa mga benepisyo at pagpapabuti ng serbisyo para sa mga senior citizen na naayon naman sa adikain ni Cotabato Governor Lala Taliño Mendoza. Tiyakin maisulong ang kapakanan at karapatan ng mga vulnerableng sektor. Ang naturang hakbang ay pinangasiwa naman ng Provincial Social Welfare and Development Office. Sa mga balitang pambansa, inaprubahan ng Senate panel kahapon ang mga panukalang batas na naglalayong ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections sa 2026 at gawing 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Ayon kay Senate Press o ayon na kay Senador Cis Escudero, layo ng kanyang panukala na tuluyang ayusin ang termino ng mga barangay at SK official upang hindi na paulit-ulit baguhin o gamitin na bilang dahilan ng pagpapaliban ng eleksyon. Sa ilalim ng Senate Bill number 2387, nais ni Escudero amendahan ang Republic Act number 12232 at gawing 5 taon mula kasalukuyang 4 na taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Samantala, sinabi naman ni Senador Amy Marcos, naghain din siya ng Senate Bill number 2067, naglalayong ilipat ang barangay at SK election mula November 2, 2026 patungong October 2027. Nakatakda sanang idaos ang eleksyon ngayong 2 ng Nobyembre. Samantala, nananawagan naman ng Commission on Election of COMELEC magkaroon ng malinaw na desisyon sa lalong madaling panahon na para matukoy o kung matutuloy ba o hindi ang barangay at sangguniang kabataan eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, dapat malaman ang magiging desisyon na bago matapos ang Setyembre dahil nakatakda ang filing ng Certificate of Candidacy sa September 28 hanggang October 5. Mas mainam umano kung magiging malinaw ang usapin na pagsapit ng ikalawang linggo ng Setyembre upang mapaghandaan ng mga kandidatong nais tumakbo, gayon din ang mga field personnel ng Commission on Election. Ganap ng alas 7.32 ng oras, samantala. Halos 8 billion peso naman ang nagastos na ng COMELEC para sa paghanda para sa barangay at sangguniang kabataan election ngayong darating na Nobyembre. Ayon na sa COMELEC, sa patuloy na paghanda para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan election, bagamat may mga panukalang ipagpaliban ito, ayon kay COMELEC Chairman Erwin Garcia, malaking bahagi ng pondo ng komisyon ang nagamit na sa paghanda para sa nalalapit na eleksyon, particular na ang mga eleksyon para pernalya, kabilang na ang pag-imprinta ng mga balota. May natitira namang mahigit kumulang sa 11 bilyong pesong pondo para sa honoraria ng mga guro na magsisilbi sa eleksyon, kanilang training at deployment ng mga election equipment. Nakatagdang talakayin din ng Senado sa susunod na mga araw ang pag-finalize para sa pag-kansila nang nalalapit na eleksyon. Sa pinakahuling balitang pambansa,

Pinayagan naman ng Sandigang Bayan na 5th Division si Senador Jinko Estrada pansamantalang lumabas ng New City o New Quezon City Jail sa Agosto 26 para magpa-X-ray sa kanyang tuhod dahil sa isang pribadong ospital. Sa isang resolusyong inilabas sa kahapon, sinabi ng korte na maaring umalis si Estrada sa kulungan alas 11 ng umaga upang sumailalim sa medical procedure sa Cardinal Santos Medical Center alauna ng hapon. Inaasang babalik ang senador sa detention facility pagsapit ng alas 3 ng hapon. Kailangan ding samahan na si Estrada ng mga angkop na security escort habang nasa labas ng kulungan. Nakasaad din na sa resolusyon na sasagutin mismo ng senador ang lahat ng mga gastusin para sa ospital, medical fees, transportation at iba pang kaugnayang bayarin. Noon na nang kinumpirma ng kanyang legal counsel na sa Sandigang Bayan 2nd Division na may osteoarthritis ang magkabilang tuhod ng senador. Sa balita naman sa Ibayong Dagat,

0: Balita mula sa Sweden, naharap pa ngayon na sa kasong murder ang isang 18-anyos na estudyante matapos ang sword attack sa isang high school sa Fagersta, Sweden ay kinasawi ng isang estudyante at kinasugat na tatlong iba pa. Maliban na sa kasong murder, naharap din ito sa kasong prostrated or attempted murder. Ang ganapanaturang insidente noong nakaraang Agosto 21 sa loob ng Brinell School kung saan ang naturang suspect ay nabaril ng mga otoridad matapos itong nanlaban. Nabatid na nakasuot ang suspect ng helmet na may dalang espada nang isinagawa nito ang naturang pang-aatake. Inilala naman ng pulisya ang nasawing biktima na 17-anyos na babae, tatlong lalaki din ang nasugatan. Na dalawang sa mga ito ay nasa malubhang kondisyon. Patuloy namang iniimbestiga ng mga otoridad para matukoy ang motibo ng naturang suspect. Iniulat na may dati ng kaso ang suspect dahil sa assault. Sinusuri naman ng mga investigador ang isang TikTok account na iniugnay sa naturang suspect. Bago ito umalis, nakita umano sa ilang video na may kaugnayan sa mga school attack at isang larawan ng espada. Samantala na nanatiling suspendido naman ang klase sa naturang paaralan. Sa balitang pang-ekonomiya, umabot naman sa 1.91 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura dahil naman sa pinalakas na southwest monsoon o habagat sa nagdaang bagyong o pinalakas pa ng mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Iniulat ng Department of Agriculture na sa kanilang pinakahuling assessment ng regional offices na itala ang 61,237 mga magsasaka ang apektado habang nasa mahigit 54,611 na hektarya ang agricultural areas ang napinsala. Tinatayang nasa 7,772 metric tons naman ang agricultural commodities ang nawala sa produksyon. Pinakamalaking pinsala sa palay na umabot sa 1.07 billion pesos habang nasa 610.32 million pesos naman ang napinsala sa high value crops. Kabilang sa mga apektadong pananim, mga gulayan, spices, legumes, prutas, gaya ng abukado, kalamansi, citrus, durian, lanchones, mangosteen, melon, papaya, pineapple, rambutan, strawberry, watermelon, at saging, mangga, root crops, mga ornamentals, ang nasira. Nasa 92.68 million naman ang pinsala sa mais habang nasa 23.62 million pesos naman ang losses para sa kasaba production. Samantala, epektibo naman na 6 kaninang umaga ay pinatupad na ng mga oil companies ang paninibago ng mga taas presyo sa mga produktong petrolyo. Kung saan na ayon na sa pinakahuling ulat, may dagdag na 2 hanggang 3 pesos ang kada litro ng diesel. Nasa piso hanggang 2 naman ang itinaas sa gasolina at merong piso hanggang 2 din ang itinaas sa kerosene. Ayon sa mga oil companies, idinadahilan na nila ang patuloy na tensyon sa gitnang silangan ang dahilan ng panibagong price increase. Sa balita sa larangan naman ng sports, muling gumawa sa kasaysayan ang Pinay sensation na si Alex Ayala bilang Southeast Asian player na may pinakamataas na world ranking sa kasaysayan kung saan ang panibagong career high nito nasa number 18 batay sa nilabas na lista ng WTA. Mas maganda ito sa 2 puntos mula sa kanyang dating pwesto na number 20. Sa kabuuan na may 2,281 points si Alex. Malaking tulong ang kampiyonato nito sa Mubadala DC Open at ang pagtungtong nito sa third round ng Cincinnati Open noong nakaraang linggo. Nalampasan ni Alex ang dating pinakamataas na pwestong nakamit nina Yayuk Basuki ng Indonesia at Tamarin Tanasugarn ng Thailand. Parehong number 19 sa pwesto sina Basuki at na Tanasugarn. Nakamit ni Busaki o Basuki ang number 19 spot noong 1997 habang nakuha naman ni Tanasugarn ang parehong pwesto noong 2002. Inaasahang mas aangat pa si Alex sa mga oras na magkaroon ito ng magandang resulta sa US Open na nakatakdang magsimula ngayong linggo. At sa inyong kabuuan na paghati ng mga pangunahing balita ay tinampok. Ngayong umaga po ng Tuesday, 25 sa buwan ng Agosto 2026 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Kasama si James Palmahil, ako naman sa Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang morning!
1: Ang radyo mo, Joy FM!
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, kasweet ba, oy?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa imong gustong pasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac nga Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangustin, makapanindot sa pamati.
3: Wow! O sige, sweetheart, ikaw po da? Higo po ning Okira 5-in-1 Coffee, aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
1: Imperial Appliance Plaza.
4: Appliances ba ang hanap nyo?
1: Adtoa na ang Imperial Appliance Plaza. Kay ana sila'y dagko og lapad nga display area sa mga home appliances nga siguradong barato na. Dekalidad pa. Klase-klaseng brand ang mapilian sama sa Sony, LG, Samsung, Sharp og daghan pa. Unsa pa inyong ginahulat? Adtoa na sa Imperial Appliance Plaza nga makit-an sa TTK Building, Barangay Poblacion, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Og pwede matawagan sa cellphone number 0929-459-4989 or telephone number 064-248-0079. Imperial Appliance

0: Lucky Boto. Number 5, Sultan. Sultan. Madam D for Parliament. District 2, SGA Barm. These political ads is paid for by friends of Dulia Sultan.
1: Pagod na ba sa tumutulong bubong at sirang kisame? O naghahanap ka ba ng roll-up door na matibay at sulit? Huwag nang mag-alala dahil nandito na ang Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Sila ang bahala sa inyong roof installation, roll-up door installation, repair at maintenance. Mura na, dekalidad pa. Sila ay tagagawa ng tile span, rib span, steel deck, cladding, ridge roll, valley gutter, box gutter, Spanish gutter, Spanish and flashing, at marami pang iba. Meron din silang colored and pre-painted roll-up door slats and accessories sa pinakamababang halaga. Kaya tara na sa Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services na matatagpuan sa Teodoro Leoncito Senior Street, Poblacion, Carmen, Cotabato. Maaari silang tawagan sa cellphone number 0915-665-8886. Jerome Roofing Solution and Tinsmith Services. Building trust, delivering quality, and affordable roofs.
2: Sa mga inang buntis, mahalaga na ingatan mo ang iyong kalusugan dahil may buhay sa iyong sinapupunan. Kapag healthy ka, healthy din ang sanggol, kaya mahalaga ang regular na check-up ng iyong OB-GYN. Maging maingat din sa iyong mga kinakain at inumin dahil may malaking epekto ito sa kalusugan. Magpahinga ng sapat at iwasan ang stress. Katuwang mo sa iyong pagbubuntis ang Integrated Provincial Health Office o IPHO, kaya huwag mag-atubiling bumisita at magtungo sa Rural Health Unit o sa Barangay Health Center sa inyong lugar dahil may mga programa para sa mga buntis. Tandaan, ang iyong kalusugan at ang buhay sa iyong sinapupunan nakasalalay sa iyo. Ito si Kuya Loy para sa isang minutong paalaalang pangkalusugan.
3: Ang paalaalang ito ay handog sa atin ng Provincial Government of Cotabato sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office. Gawing malusog ang bawat Cotabatenyo kasama ang programa ng serbisyong totoo.
4: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na, environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.